0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like you have a yatu ya Samoa ni tu na ta lo falama, ma lo se fu ma le langi ma. Usi mai lo le fa fonga i telefoni o le stofi sfulo se te ma lo afelo sfulo no, ale lima tolu tasi PIPMN ya te roang. Sao nō le taitoa New Zealand First le fionga wā wasa mana ia Winston Peters e te tau i tangata o na avea ma tangata anu o New Zealand na ia ma wale pensione mwhai ai o na pālota. Sa fa alele nei fa amatalanga o fai ala na pātis fa ai unga fai ngatā i le po o ai te tau na anga wā moa ia te tau fa abitoa ma wanoa tā ua au le io le fai ngā pālota tele. Na fa'alau i loa le New Zealand First e lewai asa taluai, a fai e filifilia le New Zealand First, e nao tangata anu o New Zealand e angava'a mo le New Zealand Super, ma le lua afe lua sifuluiva. Ua taunu i Kiribas, se vaenga lewai ngā awa New Zealand, o le alato ngā lulue fa'atasi ma leo leo Kiribas, e la fuai ni fana sa atutoe ma le tau alona lua na lau langi e lei fa'apapaina. E silia ma le fase lau au penga wa avesea ma le Bonnie Man's Banker ili taulanga upesio. Fai ma le New Zealand Defence Force, ole ala fua inei fana isi oneone tu ufua ili intangata onunofua i ma le saonga le mu. Mo tangata ala onunofu ma ngalulua upesio, ua fai ale nei ngalwenga avesea isa la matianga olewa ona yai, ma isi nofuanga ala osi omia e fale, nofuanga faitele, ma fale ola malo. Ole avaka ni mwhai tanga te talo sanga po applicants mo visa New Zealand tonga. Ona wha o ngā ina se awala whai ngō fio talo sanga. E ala se nofuanga fō mo talo sanga visa New Zealand nuku alofa. Family Immigration New Zealand, ole afa a ngā ioi ale nofuanga fō mo elea sanga fua a sao. Le wha alia le wha atono ngā luenga mō mātū ma le Pasifika ya Janine Parsons, wala tō ngā lulue i e whai ngō fio na maua o unanga o visa mō tangata tālu sanga i tonga, ma le alango lango le nofuanga tangata tālu sanga i se au wala wha a whai ngō fie. Wot salaina e nauru po o nao ero lona ofisa ampasa i Yerusalema ma aviai mātunu o lona tolu le Pasifika wa ausia lea tūlanga. Family Swipers Daniel Nauru ya Lionel Ajimaya, wa awina atu se fe au ili lau langi ili tu langu wala to wo o yai. Family Minister Alva Ifafo Israelu ya Gideon Saan, wa tautino Israelu, ole a awina atu mea fai ngā ringa faa fo mai, medical equipment, ma vai tau mafa u faa mamaina, mo nao ero. Na si esi atu Mr. Sa'a i suba ya yuni ina ua mai ala te tala ino la mpasafo wa fiti i Yerusalema i se sa'a uninga sa'a wale pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. E si lia ma le sifulu afi tangata fai ngā ruenga le malo sa'a fai le solo te te e i a aipo o senta i sifulu lua o le atunuu i le aso ananafi. O loo mana o mi ai e tangata fai ngā ruenga le malo le si iti o te tongi e fitau le lei ma le tau o le soifuanga. Family Minister o tupe ya Nicola Willis, o le toi faa leleia, po le overhaul, o le afa iti tia imita ngā lue ngā le malo, ai faa te leina le faa o ngā o le AI, po le poto teknolosi, ma isi mea fai ngā lue ngā, ma tili iwa tuai ni tupe faa sao se tele. Family fai lau tusi o le Public Service Association ya Dwayne Leo, ele ma fai te ngatu fai ngā lue ngā le malo, anu faa wau au unanga la tuti faa tinoina, ono ole le lavo tupe le malo. Ma le tala fa'ai un. O se ilo ilonga talua inei o a onga, wa fa'ali ele a fa'o te maitila iti Pasifika, o lo ia onga a mata. Wa fa'ate le ina ili lima tesi ma leono pasene, ili vaa le lua afi sifulu iwa, ma le lua afi lua sifulu lima. Pe itai, o lo ia ini polenga fi ita, e winga le fa'i titi ole a fa'i fa'i a onga a ngaba'a ale Pasifik, ale Pasifika ECE, ma le lua afi tolu salau iwa lima, ili lua afi sifulu lua. Pemalisu ipule ole AUT Pasifika ya Dr. Jacoba Matapo, ele na usifa afita ulilea ili Pasifika, ase pole nga ipule nga wa onga ili atunu wa atoa. Samo telefona ole neyasu manutele ina lau tampua inga, inga pula i Maria Makelita tuu, so ifua.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fia fia na vai te fa fia ya tu ya Samoa ni tu na ta lo fa lava ma lo se fu ma le langi ma o si mai lo le fa fo ngai telefoni le stofi fu lo se te ma lo fa lo se fu lo no ale lima to le tasi PMN ya te roa. Nisao no le tai tau New Zealand First le fionga va vasa mana ya Winston Peters e te tau i tangata ona avea ma tangata anu o New Zealand na ia ma wale pensione mfai ai ona palota. Sa fa alele nei fa amitalanga au fai alana patis fa ayunga fai ngata ile po o ai te tau na anga va amoa ya te tau fa abitoa ma vanua taua au le iyo ole fai ngā palota tele. Na fa Allah wilo ele New Zealand First ele vai asa talwai a fa ye filifili ele New Zealand First e na utanga ta nu o New Zealand yang va a mole New Zealand Super ma le lua fe lua sfuluiva. O te au nui Kiribas se vai engol vai nga au New Zealand o le ala tu unga lulu e fa atasi ma leo leo Kiribas e la fua i ni fana sa atutoi ma le tawalo na lua na ulangi ele i fa apapaina. E silia ma le fase lau au penga wa avesea ma le Bonnie Man Spanka i le taulanga o Pesio. Fai mai le New Zealand Defence Force o le ala fua i nei fana i se one one tu ufua i le intakata o nono fua i ma le saonga le mu. Mo tangata lo nono fua ma ngalulu e Pesio wa fai ale nei ngalue ngai avesea se la matianga o lewa ona iai ma i se no fuanga o lo si o mia e fale no fuanga faitele ma fale o le malo. O le awaka ono mwhai e tangata talo sanga po applicants mo visa New Zealand tonga, ono wha o ngā ina se awala whai ngō fi o talo sanga, e ala se no whanga fō mo talo sanga visa New Zealand e nuku alofa. Family Immigration New Zealand, o le awha a ngā ioi ala no whanga fō mo le asa ngafua a saun. Le wha alia le wha atono ngā luenga mō mātū ma le Pasifika ya Janine Parsons, wala tō ngā lulu e i whai ngō fio na maua o nanga o visa mō tangata tālu sanga i tonga, ma le alango lango le nofuanga tangata tālu sanga i se au wala wha a whai ngō fie. Wotisalaina e nauru po o nao ero lona ofisa ampasa i Yerusalema ma aviai mātunu o lona tolu le Pasifika wa ausia lea tūlanga. Pemeli sui presteni o nauru ya Lionel Adimaya, wa awi na atu se fe au ili lau langi ili tuulangu wa lato wo o yai. Pemeli ministeri wa ifafo Israelu ya Gideon Saan, wa tautino Israelu, ole a awi na atu mea fai ngadu inga faafo mai, medical equipment, ma vai tau mafa ufa ama maina, mo nao ero. Na siyesi atu Mr. Saa isuba ya yuni ina uwa mae alitatala ino la mpasa fawo fiti i Yerusalema isi saa uninga saa awele pale mio Israelu o Benjamin Netanyahu. E silie ma li sifulu afi tangata fai ngadwe ngale maa loo saa faila solo tite e ia aipo o senta sifulu lua ole atunuu ili aso ananafi. O loo mana o miai e tangata fai ngadwe ngale maa loo si iti o tatongi e fitau le lei ma le tau ole soifuanga. Family Minister of Tupe ya Nicola Willis, ole toi fa aleleia, po ole overhaul, ole a fa iti tia imita nga lue nga lma lo, ai fa atoleina le fa o nga ole AI, po ole poto teknolosi, ma isi mea fa inga lue nga, matili iwa atuai ni tupe fa asao se tele. Family fa ila utusi ole Public Service Association ya Dwayne Leo, ele ma fa iti nga tufa inga lue nga lma lo, ono fa awau au au nanga la tuti fa atinoina, ono ole le lavo tupe lma lo. Ma le tala fa'ai O se ilo ilonga talua inei o a onga, wa fa'ali ele a fa'u te maitila iti Pasifika, o lo ia onga a mata, wa fa'ate leina ile lima te si maleono pasene, ile vaa le lua afe sifulu iwa, ma le lua afe lua sifulu lima. Pe itai, o lo ia ini polenga fi ita, e ubinga le fa'aiti tia le a fa'i fa'i a onga anga ba'a ale Pacific, ale Pasifika ECE, ma le lua afe tolu salau iwa lima, ile lua afe sifulu lua. Pemeli sui pule o le AUT Pasifika ya Dr. Jacoba Matapo, ele na se faa fi tauni lea ili Pasifika, a se pole nga i pule nga wa onga ili atunu u atoa. Sa mo telefona o li neyaso manu tele ina lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.

ya ai ta aloi lo ta wa lunga ta sanga ele awolo tali malo ya le kingdom of tonga I may say 40 ya le tato au tifa i moana nepo sa moa ya le wa fofoina o le wa va va etu i upenga ta fa langi le o to ai ta no fenga malanga a le fionga i le faia o ngaulu ya tai tai malanga ya o le pulenga I may say ma malu le tato au ya ila wele ele o nuku alofa ya wa fo il tamu sanga ole alo twa yo to mamana ya i tau mafenga fo yo so tatu wa vanoa ya mama ya mawa so oto malosi ya wa alfa tau tenga ole tamu sanga ya wa lo te va va to back to back to back god mele ya oh alwa ko ala so mfua aso lulu as tofi as foraili ta longa lava na samoa ya pe ona fa ta onto mai ya ise pepa fa mtalanga taimi luma ya mato fa ilo foile ya ole lisio da do au pe mahe a fil filia ele sunga al faya onga ya manu ya tele on to faiva ti fai mona ne bon sa moa ya wa fo i le qualifier ole nei to sanga Fia tawalunga atu ale tato toa sport o to tonga itala o talunga le nei foia fia fi. Ia i se tasi o tamafa nau o le tato wa tunu. E ui a o lo tau aveina tanga vai o le tunu tele o Australia. Ai wa u tato silfia o male sunga ya jai o petaya. Ia o le alo atu ya o hafo i se tasi o ana fusu anga. Ia ili fai ungo le nei vai yaso tele ila tau wa fisilingia. Telefoni la tou ya wa imanatu fa alia ile fete na yai o pulenga SS o fusi o lo umia ile sunga ya jayo betaya au te fia fa ai lo manino le fa funga angal tatu tuno o le aso sa nei aso sa nei aso se fulu male tolu o setema ya ile ai nei lava ye niu sina masalo le awa uli le taimi le ufa ta otomai o le ufa amauti no mai ile sunga ya Dana White o le fatun sili ole ale UFC pole super boxing UFC ole fo i wofa ilo manino ale sunga ile pulsili ole afa tonu uina pea le fuso anga ale sunga ya jayo betaya ono nisi of te na inga ya sitasi fo lo umia se fusi ile termine malana tusi na tete ai ya il fa moe moe ya awane i tonu u le fuso anga lea ale ufa ilo manino ile so ele sunga ile fatun sili ya ole ata unu upe ale fusu anga ale sunga ya jai o betaya ole sili la so ai o ai la le ala fusu ma le sunga ya jai o betaya ole panga le sunga ya jai o betaya ole sunga ya Noel Michelian ole sunga ya Noel e lua se fulu malevalu manu malo tolu ana faia inga olono winga e tolu sumaltasi ana fusu anga tu fatasi e se fulu male lua na manu malo ili tu yoti ya ole sirisila nisi ona olona umi ya olo ya ili teminei ya mai se foi ili malo losi ya ole olana foi ya tau mafainga mai le fia tau sanga sefulu lima tau sanga olo fusu fa a profesa ili sunga ya Noel o Noel ia e tolu sefulu male lima le matua o le soifua o le sunga ya Noel o lona umi tasi tesi male valu ia sorry sefulu valu tesi male iva ia MSA foi ia le malo losi o ana fusu anga sa iai e se taimi a mua mua o ia foi sa iai le fusi a le WBC have a cruiserweight championship ya le se fusi sa ile sunga ya no wow afa dusalia le malosi ya oia fa tutenga male sunga fo i ya dai o pitaya tolus fuluana manu malo tolus fulu fusuanga le ai se fa ye ina tolus futasil matu alo no soi fo ya a ole telefo yo ana fusuanga tu yonti lo se fulu male tolu maile na tolus fulu ya ol fa fonga dadu tunu ole alo le ole tunu ya wa a mata lava ona a ave yai ya mafofongo tu tele ya ili tu langa matau tia wa yai foi lana taleni a mese tawati na ina olona soi fuwe tu tonu ole taalonga ole sorso da poleni ya pole fusu foi ya le ala ufa ilo manino ile so ile aso sa e nei ni sila lava ya e leo fatino ina ine taalonga ae ole ufa iloa ole asane
fa mauti no ina ile fo so angale sunga ya dio bitaya awala ne ngalo ya te oi ya a mese fo i le lafta winga male sunga ya Noel McKellian e ye ya pe ole so ole sunga ya Don King le sa au mese na tusi aloa ia ya ete e na ile fo so angatele le ya ona nisi fo io o fitena inga i tūlanga o ai inga o fusi o lo o mia le sunga ia dai dai o pitaia ia me se foi le sunga ia McKellian ia o leala ua whamanino le so ia po ia le whalama a tu tatalo ele fa moi moi foi ele sunga ia dai o pitaia ile fai ungo le neiva yaso ia manuia ia fa moi moi ole alo tuai ia tama fa na o le tatu tru manuia o faiva ia po liuli lo tino ai malama wala ya wa fo ile ta longa ya pe ona ta pena tue ta longa na le ta do to sport ile ne fo ye fefi a wa ta to maftanga ya manu ye tele ya fo fo nga mese ta to por kalame fa nga solo ile ne fo ye fefi fa mai le bese le la le le pe o Samoa mai le five stars ina wa fa minute o te ene la fa li tu live valu le maftanga maletno

0: PMN Samoa.
1: Fatalo fatu po yol tatu du un foyer momo tatu fasa la longa ne ya fiafi ole fiafi ne yo le stofi la sus fulu se tema lo a fe lo se mole no le was fulu minute u tia ele tu la sfu matasi ya vi ele lo fa malanga le yol tatu tu un fai foyer un tai tai belso i fu mole olol tatu tu nu so ba tu volva vai fo i tatu tu fil fa ya i fo i pe ole ya ne fo i fiafi tatu fa mu ina pelo un so fa manu malo e ala ilona au fa ola mana ang fa marolo wa mo foi ta tu nu de soi fo man wi al ne yaso ta tu te fila fa ye foi ya la ata ma la le o pe on masani ai va yaso ta tasi ya mna tu sa mo se va yaso fa man wi ina ya la le al le o ta tu tu mo foi le an fa maro longa mo ila tu lo fe ngai ma ma yo tino yo ni si fo yo lo fe ngai fa fe ngai fa no no nga ya mo fu se fa mai senga mai la nga o le tu a o ta tu ma fu tai fo ni ya fia fi tatu pokola masani a matai fa sausau ngol tu neva nei fo ipo ia ore to fa di uliu ian fa solo fo ile tatu sui fe filoi pa al poto mo fe pokusan ian fa fo ile tatu a ta po fa le nganga ma fo fo fa le nganga ia po tatu pokola mo ika yona pe ian fa ngoi nai ia se o fo ima fe ngapa ia le tu tatu ti fa tau fa ngolongo ia ma fa fo fo ia ile anga le yul tatu tu ni fu yaso olia wa sutasi minute sutasi mala fa minute uti ile tu las sutasi yul tatu pukala me tu fari uliu ta pina mali tatu tu no se ya vatu le vi ile o le fi anga le marosi le o iva iva la le ya fu ina ile tu re bebe ya po re bye bye

0: Lei tu rei bei bei. Oi, i vale la.
1: 531 PI.
0: Ya nga. Ia tau ni melo tatu tunu. Oi. Tatu pukala me tau fali uliu ni ya fiafi. Ole pisi le o tanga sa moa mai a tolengi a fiu. Se mo le tfunga, fiu se mo le tfunga, pese le al tangan sa moa, a matalita pokalami to fari liu ni e fiafi.

0: ya le la utela di mo mai ya ya se se ngoi sibe ya ya ai le fo mai to fa lo fi ngai to no shimi ole mi si atu ta to poka
1: ma ngai le wa pola lo e o se pula o kedi ah que de mo fai uma pola mai
0: pola vai
1: kaua de gade pomu pola mai ala yo lo kala anga pola mai e duola u niu fai e
0: duola u niu fai pola vai
1: e ele pola mai sta e lua de la u niu a de si la u niu ele e de a po e de sa e la langa a cola co fu de cuo de la u niu va mal si cole o la u niu nga sai a de si pola mai e sa e uma de lua ai mai na a mai de ko fuala le de por si si e ya ngai de kasi de por si si fo e fo mai po won ale ni ya ya e meu por si o le au por por e la langa e ye de au por por e la langa fa pi o fego le na u a pe na ai pa ya ngalo ko fili o nga que le ha o yo a sola y me o fai poi poca va me o mandi o ba y lo mana por por esa ya
0: yo por por esa a ve me o me o
1: o le la o le que la ba
0: o le na o ta pai pai mari ah mari ta is pia
1: o lo on merna ya o si ele yo me ya fai far ba o me fai poi poi na o fai si le va ya Onde si la uva mele la por por. Me fa ye ya vele el me colo por no le a poi no le a por el sai si.
0: Y
1: la langa ho ne pi con a fidilia. Ya na que ve que no le la por la. Al si kai kai e foi de de señor.
0: Amala ni sa uva mi tui. Ai, a risi ko ingale un terno mai a fiumano pepe.
1: Ale fai da langa. E nga nga la langa a resi kura langa resi kua nga ve ke rua lona ia wa wa mung koe fidi de ni.
0: Fidi fu so oi.
1: Koe nga la a ven me ner pua pe a pa pe a e. A vese me i kua wopone po si pe a e kama kama. A le au por por. Ole... Kala fa sa moa yen me nga le au por por a le ma wesua fa le mui por. Ole oso ole mari ko po la balanga de ai ngai kai nga la ko puro ga dia fa e ka mo mai ya na kuri si la ko mai ka ngo ku pi de na le mo so ko pa yau ya na kuri ole che sa be po va yo se va se al po e po se va se erbe la ya ai ole ya na mo so po va ya na kuri si ka wo ko le Venga, le la por por la nga a moye ne. Ya nga fa pe. O go la nga ko go mo wo mo mai mala nga ngan ma de ko mo al mul por la ko va se al pa yau. O la ule ma u de si va nga nga i de mera re na por por.
0: I fasta.
1: A de wiga ka wo ne de na por por. O de. O le makai. A fai o oro makai o la ku kwa sa le le si o fi fai ngu oi kwa a wadu rai ngu o le ka u oro mea ngal fa sa bo ka ngau da u porpor
0: ngau da u porpor
1: ka sila ngan ka u oro mea ngal da u porpor pe ngai ka u e le ma fai a fai o ke abu ave o ke manga oi ne le ngu u o le u manga o ke fai ngu u e na fai la u mong ka ngai kwa ya o le ka ura le mena e whasapo. Ea, lau nga ngaura o por pora kong kou oi oi.
0: Pora rabe uta ua nga ngaura o por pora ai le, o le hape. e vai lua la por pola por por sail au por pola por la sa au pumo fa
1: au la por pola ma ku fu na au po sa ave ka o meu ka ma fa fa i i la urau e la urau con un fan a me e pe o logo ka si ma meu pa na ma me fa pena o me na nga o o por pola na fa pena e la na ma o e pa pa pa au na na
0: Nah, la rumo
1: wa. Ya, di me ai. Pasalo ina se wele upu wanga lau lau por por. Ola nga nga kire yaru puo e. Pai lau kau bafu kaka e wele. Mu upe a o na fa peo na. Ta e a wele.
0: Ehi.
1: Ehi. Ya. E pai lau kau bafu kaka nga e wele. E ai, ai o mea nga hai ala. Inga nga kau wala nga lau lau por por.
0: Ehi.
1: O mai. O mea nga sa awe kau ma pai lau po upe a fai e.
0: Ehi. E sa o pe fa pe o le wingo o la wa va e lua la por tu sa o la wa va e lua la mo lo fa i so mo tanga i o tu lua le wa to sa o to e a e sa o pe pe
1: le putar le ku e la nge fo le ku pe alu le ku nga wa na nga la wa la ku ya i ko
0: e
1: a sa wa i ko o fa i o lo o lo mo kai na la wa fa i ku ko i o be na ke ya i o le
0: Ee.
1: Oma owa. O wakaria oi oi.
0: Ee.
1: Sa ngawa o porpora e ormu ure la.
0: Ee. E tolu.
1: Ta ua rau pula na o porpora.
0: Faftai. E tolu au porpora ngau ni matonu. E ala ua. Ha? E tolu au porpora ngau ni matonu ui.
1: Ke bingi?
0: E ala ua ua ure to fa ua ua lang mau metia sana i si tmari e tolu. E pito e tasi ala reang.
1: Ee.
0: E af. Fa pe easy fa fa wau pola e fa nan fa wau lo pola pe a un matu e tan tere sa lo fu ye bu mole
1: ole
0: pe a un mola wau un mafu
1: e ke manga ku o ye si tara pa sa ma fa fa le ku lo ba pe o fa si ko e po i le ku lo gi le la
0: o
1: o tan ka ga la ku fa ya ba
0: o
1: ke lo fa lo ga kri
0: Mm.
1: Ele mela é fé.
0: Mm.
1: Go for cá, cadê meu foi cuiro mono a cari e goi faz co.
0: Oh.
1: Ele tem o urla.
0: Ei.
1: Tá lá, vai lá, o ar vai, o bote é minha.
0: Oh, ok. Faz tá. So lá, o mato, a tanga tá na ave mo moile, e ele tuiro mara, lá, o tui, fa, uau, e on fa, na, qua.
1: Ele nga, cala, o longa, cari, mo.
0: Ei.
1: Ya yeah, emang kuat apa awak ya?
0: Yang sudi, faftek, dua mahu atur lah final.
1: Boleh sudi. Ah, tak kira ni ya, ya perlu udah kau.
0: Ya, ya, mesti singu ulai oi, ini, ikut rumah lupa.
1: Ya, aku nak kau kau itu.
0: Yo, lawa awe pisa yang angat tu, boleh lihat pihak tahu ini sifat apa ayah leh yang harus orang berpura sang, orang fire. Orang
1: kira aku.
0: Faftek.
1: Walau kau Roma, Ya, aku fai ai ai o ma kali ba.
0: Basta.
1: Por meu carier.
0: E.
1: Ai le o ai a ba na ko u le ho.
0: E
1: la la wa wa u ya o pa te.
0: Basta. No mo wa tu lo fina lo. Basta.
1: Ya la ya la na ku pu o ku pu a ke lo pi ana. E o po pa ngi o ga so ma me sa ku pu la so. O pa ka ko e fu li se ti wa wa u ya.
0: Mariro.
1: Ta ka u po ina i de o pa le a. Fui mo con le qua.
0: Ia, e.
1: El fui mo con uso e se ele
0: fangori.
1: Dir na. Ia.
0: Ia.
1: Me u da pena.
0: E.
1: Por me algo qui po me de che bana col me va. Ia pa guaru e ala cuyo. Ia.
0: Va, ta ma.
1: Va, u angala ngal bere un na uro por. Ia va tu con go ya de.
0: Va, futanga moro finar. Se tu tu lavo na isi va nga ye, tu lu na isi to bar. Pa ta. Ya, va ta lo va lista tu balau.
1: Pa o se vore.
0: Ya, se vo manuia.
1: Ta
0: lo lo. Trenga un tangi.
1: Por me ngare sa upi pisi de kwa ya wa nga wo wo me o pola o pola pola ma pola pola.
0: Ai
1: ma si ta pola pola ye ye. Por pola ka fa fo ma pola ka. Ale.
0: E
1: que yo o menga puede fa peor o le pola de cabo puede le o le pico y fa fo o le plan si bola ma o es el pola de pico fa fo el pola de pico com e el pola de cabo el pola pui pui
2: And men are obviously there, but yeah, that was Calibria. Yeah, for in there, yeah. Oh, my only.
3: I'm going to go to the hospital. Ya, si fale yang okide lo lo makua e ro piko apa ka? Fale yang okide la de mere, a wure mesu ngo ponga au sto ko inga ko ide ni. O nga o lo ale mare sko ko inga o nga o ko pola o lo ide ni. Ya, ai ke ro o o mo ia. Nga o lo eva ko o lo u so nga ko ama di uni ya se poli ko pa ma usi. Ya, o o lo kinga o kamalo kinga pa ma usi.
4: Eh.
3: Oiga la ucan. Deja si le pone como le uno le pone una aura o por pola.
4: Eh.
3: Ai pio de un cafu a mkala mai ni.
4: Eh.
3: Ya. Ya fo ie. Ai no le mea ne.
4: Ah.
3: Ah o ma i de e se vo de leona. O de vo de un vino le por pola o al de de le por pola. E pio de me vo de no ma ito. Kai pio de me vo la langa a veir me ai se kai di fa ko kope fo de. Ya ai ole winga nga wele lele a wet ma ya wele wele le meo e longo fia e long ka ka ho ya le fa pe ya wanga nga ule por por le ile
4: ti mari
3: ko langa mo ka nga dung ai de ka ko dung ah le wo ka di wele nga ya de yo winga le e ka wo wala le mele ole por nga ole e ma wele mele ole ole ole nga nga ule por por
4: ti half tak
3: ta ti le mera le
4: Eu me uma ngale na va tu fisi eu fui sua fama tai ba ingon ah disi ponia la o pu fo ing eu lo ia ele o pulo por le ngale nga va tu fisi vole fala o tele ide
3: ia
4: ai va tai mo lo fina ngalo ta fa
3: ia
4: o le fa ngolo mo ia va to fa liu va taro folista to vala eu
5: ko alo ba
4: oi o bibi ia sa no mai o ngau sa o por polo Ikua.
5: Mangai kere programi. Mangai wale ma ang bala bang bar kere wale. Mangai na koi ino ka. Mangai na pa ulo. E pa wala wale ka ola wau ya lampo. Le lampo la wale le ako, le ako.
4: A toi fari.
5: Le ako. Le ako I pale ya. Mekia le umu. Ole a ngala ya kia uyo I. Wa mele. E a lua lua ua ua ua ua. E lua lang pa ola kamane. A ua hoi. E a lua ua ua.
4: Le
5: lua la ga ga lo pola de que auya. O que fa ga au ya va pe o au capo mo si su por caia. E fa ga ro wa ko ko ko ka ko lo ko ba ko. E fa ga pa ga pa ro na.
4: Pafta.
5: Ya o mala mala mala ko i ya pa kala mai. Le ga u le por pola me pe.
4: Pafta. E ta si lo por pola. Pafta. O ba.
5: O alisi dole fa ga ho le le dungo le le fa ye le e ka wonu ho fa le ah ka maga le le pe wa ibo do o la wiu ala la ga ho le na mo fa ka fiki ya
4: o ta wonu ala me na ah fa ka fiki ta wonu
5: wonu ala ga ai fa fa ka fiki ya wa fa ga ala la wiu e e lua
4: ai le ka u ala e le ka u se polar me ga po se por por ka u fa ka o le fa ka wonu mo fa ka fiki
5: O eska wanga pakafiki.
4: Eka wangi pola, ah.
5: Eka wangi pola. Eka wanga wala lang yuwe lu.
4: Eka wanga kai peyo langa al pola, ah, kai fori nga le, ah.
5: Eka peyo umma langa al pola, menga pakafiki nga, ah, wala me muri muri anga, ta umma nga.
4: Wala fali, ah.
5: Eka wanga wala fali, e muri muri anga tamma nga.
4: Dela, la inga fai ngoa, ya, siwa muri muri, fafifi anga al kawalunga, ah.
5: Eka wanga wala si muri muri pakafiki.
4: Bye bye, bye bye, baby. E tasi la upol pola lele ibo ma jatus du ale mo ma yungol Facebook sunga ya matafu fa matua ini persel. Ole au pola pola ole idi. Kere yope tawa e ini shol tatus du ule. E ka ola upola pola mo mo ole idi fo ilele ilele la ngai boe mo ole. Ole la ungiu. Ai mo le idi la langa mo mo ole la ungiu. Ah. Kere yope E ta ula ola upol pola.
5: Upol pola ole bel.
4: Ia, ora upor pola foi ta ui.
5: Ya.
4: Kusa mo meu. No meu ili foi ngale ele la ngai bo ali ole ili ai e langa i moi moi. Ah.
5: Ya.
4: Ah, upor pola na ele langa i moi moi mo meu lo ngi wa lo ngi foi ele mo la langa fa fa ai di. Ka uro no upor pola.
5: Ah.
4: Ya. Ya va, tai, ya no mo atu. Ya na wei ole ole la upola ole la kusa ele atoi e fale. O le pola sisi, o le e tasi fo ilau ngiu fa nga a. O le yeah. pola sisi e lua i tu a, o le pola. Mo le mole au lama, mo so le kai nga au lama, e anu tai nga au lama. Fama ia, e o e tai pola, e o e tufi mai pola. A mo mole au lama, a, o lau au lama, o lau ngiu, o lau o mangu mangu. O mangu mangu. Yo na mai lole, a vita tau, le vai fa, vai vai, na ia fai ngofi e ai, o na, a, na la langa, ya maisi le a o ngato fuile le ya mai lole ye pe lua va ya supe ta si va su ta wa pe lua ya ya va no lo lo mutu ile so mai lo mo kambanga mai lo isi lua lo a fara la fa ma ola titi en toa la langa lo le po lo sisi lana a po la vai e la ta mai la uniu mai fuile fara la a ya Anta isi lola ia wai sae la ia la uniu ole o pola vai a sae e lua la la uniu tu sa e lua la uniu ato to sae ia fa feu wa ile ole ia e toi fa toi folo toi malisi lua ia au tafa au a ia na la langa vo ila ia tamana ia pola vai la na re e uma lola na la langa ia ia e tu na o ia una fili lola a fili le spito ole Or pola vai, fili le sipito or pola ah pola vai, ia pola vai lola ia ah, ngaro pola vai ah, a pola sisi foi na e tasi le tu e tu sa e isi lua on tu e fa feu wa ila ia on ile tu la vai tasi io na la langa lole ah langa lole fili male male ma siu siu ia mau aro pola por sis ah ole upu len tano ye ile fitrai mai ya am tangi tafa ol tau polo tau fa fo mo polo tau fale tu sa pe ya la ufa alu le upu na nga i fa va oli a nga i tau tua fo ile a tau tua upu ah ol tanga tai no fo pola i fa fo sa u fo la fo la mo Le ngata tu lu nga fola fola va lo nga voi e bata tai tu tonu a le ngata fai fai awai fola fola ia fai to na ima poli a da ka ungo ka uma kur fai i o reso a fai ko nga i e fai i e ku jara ka ngo foi fai polo tau fale ore la galera ngo foi fola fola mai i i ko i i ko i ngare ao i ro nga i i le ao pi su poko bawa o e ni fini o e ni fini nga a ta fa
5: ia
4: ka no mai
5: pe a foi ole Ole pola mai, mau ole pola langa kere inga fati ko ila lo pola e pola i papai lunga. Ah, wa ka kuia ele yengi fa lebo inga ole maa. Ai pa moe moe ana le pola sio.
4: Kamara nga ka vai maa e ka ukoro lung.
5: Kamara nga wa e ka ukoro le ishe. Wa kua fo e ai le ishe ofu fo
4: i. I ke ngufo ilungu omu omu omu maro ropa kua ima.
5: Ile papara nga, ile mea nga a. Ule mea fo ile ua, le kau fie fisi leo kua ime. Ule suku inga le lau, ule afo ile inga le, ule la au le suku ile lau.
4: Le u.
6: Ule lafo.
4: Ule lafo a. Ule u, ule u.
5: Ule mea saka suku ila u yaso ya. O me yo ango fu mau.
4: E ta ora ima to le u.
5: Ya a wo mangu wala kul kamanga ng bilo le ole a ba kul le la u fo de le bilo ai kui le kwa ngiu. Solo solo si ka u. A wo ngalo ya ka ika ole la fo a.
4: Ya ole la fo. Ole la fo me ale u ele ngola.
2: ole lapo e wa la o malo lo si fo ye de ile ile ile
4: kusa ole ole lafo ole u ngale ngola au ngai lo nga funga nga le ai kan we feule le le avo ile
2: oh
4: ya yeah, yeah. Na le fa fa ma le pese a sabari fo le me wa u si u nga pepe ya
2: yeah,
4: e yeah. lolo ai le angel makaki pesa o ngai me
2: au nga au
4: Ya,
2: e de osa kala pepelo ngo la kunge ya yulai la langa la kwako.
4: E.
2: Ngo walu ile ma ke ki voi fa ka mai me mak.
4: E.
2: Ka me mak ka abia ile me or ka ika. So le ki ni fa ile ako abe. E. Ah, ya ele ola ma ku.
4: E.
2: Ah, le mere pe ira le ole ole ole ma ido. Man ko edu ku.
4: E.
2: E va ko le le ya fa ye ile. E ako va ye ku ye i ka. E o ai ki ka mo sha mo la sha mo. E ka ule ido fa.
4: E ka ule ido fa. E o to no to to tele ta mti ole to ilo mera no to pulanga fo ile to fa to pe wo
2: ngal se o fio ya fo ni mo fa ka mai en laki a ole to ila na sa ko mase ya
4: e wa to no sa mo to pe al mera mo to ile nsa wi ni usila ah
2: ah
4: nsa ula ko la ku ngu ku sa mo so ro ni usila so ro nge i so ro ka ko ni ola ula uri a ori sa ule ku rei sa ule ku rei al tre ya
2: ole me ale mo ku ya ka ko ure
5: e fa manga e pa albe singa ga o bisi ole ya albe singa ole lo si o ola
4: ola
5: se o le si o ga ole ola
4: o si o ngara fi e ta uno e ta fa ngo fi la su ngo da fi wana pa o me o to fa manga fu le wa a o bera le langa me la langa la le to bole wo wa
5: o ki ki lo e fi o ola e no aso ele bo ele busha
4: Oh, ya le vinga rese se la ula fa nga.
2: E de de de la au a pu la au pinga la au maka.
4: Oh, sa.
5: O pa le la
4: ve. Ola.
5: Era ola e fa
2: la au si o api.
5: O pa ola ve la u loa.
4: E.
5: La ga wa ku la uri e o ga ni kon biki.
4: E.
5: Ola ko wa ga ba bala au.
4: E. Ai un kamali ni nga mi maluri.
5: Sa ta wa ga sa ta ta bala ka la au.
4: Ya ma ku la o fi ka ku. Ole amo o fia va yaso o fia be o ingaru ah dara mo ko ai mango le ya o wa boliva
5: o be na sa ko ga
4: ya yo o risi me mo me follow fale vo ye follow fale o ah follow mo kuka wa e isi ko ga o kuka vo ye follow respi ko fa ra la respi ko fa ye ah ya ga ro ko e fa ka ga fi ya ga re ar ba ya ngaku ya o ro re ya
2: de le na ngaku ya de le na ngaku si o
4: e
2: Eko
4: ma rosi
2: awa
4: e
2: kasi
4: ala upa pa unga yai dua uno usalo. Ewa pe pe kaira ka ika si afi. Ke mi ngoka si afi ngal pusa. Olo ro pusa ba go ko pe fa ere yo.
2: Ere.
4: Wo lo uma afi si ba ga ere ko wa le pusa le mere ye uma ere yo la. Mol mol au vai vai. Kai minga lo au vai vai ya sore fiu e lo le lo le. Mm. Va va al maso. Tu sore nan tal no tu be ya ngo lo la nga nga. Il ka ko ko ngo ngo lo fa nga mo me apa ma apa la mingi ma apa ah. Wa uma. Ya mo me ta polengi wo ka ure ko la nga ngi pola vai mangi ah mangi polo sisi mangi me pena. Ole la la amata na mo wa tu le ya le at ah ole mon mer nga le ka ole at ka ah mo mangu ya Ah, ya lo kolo ngo foi lili, ko so ta wala nga o wa ya so yo mesina po ah, wete mo te ko fa manga ko imenga. Ya hi ya si nga ngo ko foi lili fa wa o pe i tuo ya inga ma. Ah. Ya
2: are.
4: Mm.
2: Sala fa ye ko o ko ya pia ma ko sa bai. I ka wa nga fa i pe me fo ye ye ye. Ore la ulau ai fo le e do ai le.
4: E wa o fo isa ba i wa lo fo ya me le fa po.
2: Ya ya.
4: E pel mera la le ngo fo ya tu le le. Wa e le ngata na o le bole to e fo ya ni yaso a nga sa fa i pe o so. Ah. Sa fa i ta lo nga fa pena. So a tu sara pe le fa i ai nga e ye fa mana tu pe le at ina ia ya o la pe le at le o ki mai ma. Ah. Sa e i le ia so fo sa
2: fa i ma di fa.
4: Mm.
2: Pangua so sa fa i ma sa va di o me a ka u di ma o me. Le e aru le aso ako e o aku pasi vo e i le vaveao e o kua onga i ako e fai e mea ngā e e o te oko e maua ngā me o le mea ka ua le mea ronga o le ngofa kūmau a le anga ua kere ilo o avere na ngofa kūmau
4: e e
2: o
4: tu sana na minsta loa a onga i e le i te usanga tasi iwa valua Ia na tapuni mea te mina nofto maufato ato e tara risi te imita luwai. Ia aere i umifo, ia e boifo, ia aere i longa na na ele usi nofto maufo le miko ia loa ele. Sa
2: mau ade mea de ole lalanga ole pona, ole lau. Meo afa pia ole a onga kama, e fai a kama la ko ui mea ele fai e fua. Ah, ok.
4: Pei wa onga fui lana sa fai me meye o moenga fui e sofa ela langa imu meo le afa, e fili, ah, e.
2: Ia.
4: Meo afa fu ia ka i. E ta umai nga afa, afa, ela kubala kakai, ela kuroro kakai, ela langa, ila nga, langa sofa i oi, ah. Ia. Ia, ngara kuroro, malaka, malaka nga afa, afa nga pe, lima e pefi, e nga afa, afa, e la kuroro, fai fai la ka mua ngomba, nga ia, yon ka mua lore, ila lo folo, a, sara, kwa makuwa mua, ila kuroro.
2: Ah, ma, umba, a, sara,
4: kwa mua, ila lo, ila lo, ila Moel pola lo la yo. Lo ka mala yike moel moel nga afar ka mo.
2: Bede a lu fa ka unha bode ne ne se kupe.
4: Ya, a sa unha mere sui.
2: Fa la unha ase, mai sa unha mere sui.
4: Fa la unha la unha ke a mere sfuka la, jo le a me kwe me fa kara li mali. Ola. Ya ngala. Pe ya la ngula ngula ngai le kong koi fai ke mingi ya pe la la nga la me kong fai wa e ole it's a good art ah ole o me ma mangu vo i ah ka ko
2: me singa vo i la nga lo
4: i e nga la after
2: I would in
4: it o la ngi swa fari i ngi ya nga upu i fa nga ngi o pola ole pe mang isi kala sing sa ngo ile fiong la ya futanga bo ile ile ile
2: ngal ngal dia ka u a
4: mm
2: mang bo bo ole kala wo nga fai ile i ah
4: mm
2: be di bo ngala ko fai longa so le ku ku di male ba yo li aba
4: li aba mm
2: li aba ya la kuro re di fo den fa ke
4: e
2: ya fa bia sa ngi ya yo o mala fa nga u nga le nga ye le so
4: Ah, ya se vai ya. Wo ule o koi ma fa ye nga me. Ba kulo le. Ye le la o ka mo ye o mo le
2: nga.
4: Oh. Be wa kulo le o kula uri nga
2: nga
4: mo fa le ka le
2: nga. Ai
4: Wa, oya mangku
2: ho, eh dua
4: hoi kamu apa fukin apa? Ya enggak, kalau ngola ya apa, ya apa.
2: Ai, epe ya inga hoi dia saya, ya kamu inga hoi dia lele inga. Nau, hoi dia suara malu dia inga, aku faye de. Eh, aku de malu mai ya, ai aku suoye malu.
4: Hmm.
2: Aku la le, aku nga nga hoi do.
4: Hmm.
2: Aku mai lo le mana, ma ai aku mai aku ye de. Ele kanga kale ele me ole ole a vede de me na isa boy.
4: Mm.
2: Ayo ku fa mai a fe ile. Le u por pola nga ba kuile. Ah. Le tenga lu ku molo. Na lu ku kala nga ku e.
4: E.
2: Ke ro re.
4: Mm.
2: E nga ur ma ngongo.
4: E.
2: Ai pe o e kai fa pe nga e e ya sa ku ar ka mai lo le ku de me nga ai.
4: E.
2: Ta ku ma lo ku yo ku mai de me nga nga ru ku ma u.
4: Ngar.
2: Wa kala nga.
4: E.
2: makua umi yare kala.
4: Ah, ya luar pun ni ufam kalan kalan apa apa. Ya mukul orang fang awal maka pun. Fang kiksa maka ngari ngai ngai fale. Eh. Mukul fuh fang awal asyik kau orang mas.
2: Ah, iyo ya.
4: Oko maka. Dia ngan so iya ni. Dia ngan so iya ni. Ya.
2: Kauan ya.
4: Hmm.
2: Ai,
4: okay, okay. Kamu kan. Dia hilang kemarin makung. Kemarin makung ngah mai uri ngah mai sabai ya baku. Ai aku lo aku fa afe eloku inga ngah na ni kupul mele. Dia
2: lo makua. Dia lo fa kulom kuat. Dia ngah ngau fa ya kuat. Iya. Fa ya kuat. Ai ni
4: Kau kena mandi, boleh dengar ingat apa yang aku ia makuk. Ya makuk orang ini, wah, vakula vakula mulu fanga, la vakula la faya sura usah orangu.
2: Ah,
4: aku Amerika saya vakua orang udah vakum mars kini. Kebanyakan kini, ya orang faya orang kau dua ni. Oh iya malu lo ya salah aku lo ingat oleh kau unpi aye
2: kan?
4: Ya, aku mau umur kau ini. Ii faftai, ii faftai lah, ii lah malam mai, ii fuh ii mau fingal fadia. Ya, aku umai fuh ii mereka aku fadia uli, ya lah aku eva aku. Ore upule ore vasa fa nga ka ko dikio ah e vai vanga se wori na manga ya ka ko ka ko aru pe ngore ye su fi filo oi fa ta itere la ore mo wa ore la upola e mo ko na fo isu fa makai ngoya la upola e fo ile makai ngoya pola le vao ya e fo isi ah pe swa fa mo le pola uzo fa nga lu pola
7: wa
4: umpu bombe eilane ei fural meka ol polare oi vakia a mon bole maunga fu ilile e kwa ma ai aronga ko longa kwa ai kosi I'm out nga se wele mangure ka ol fu o a dela i ke kumu ngosi ol ngale ma fu mere pure ol fa lupe tu pola a awa e o e se fu o e se ol po ma furang se po inga ya wong i dili aka ka ya oi wa langa makua fa yor ma wurung or polar ar ku a selo ku ke sasi ke ele se fa muy muy holo si ah ta no mai lo pepe
7: ngori
4: ngori si fa meoria
7: why if I
4: qualify mai sister ya ukia ma yele pola moku pola wa ele le pola moku iruma a moku pola iruma lo winga fa ma uyang a pele por pola moku kala
7: ya por pola moku iruma fa yo fie di ki koi koi ku o pui ai koi ku ku lo
4: winga le le lo ma fo ang lo winga le la le la kup a moku ku lo winga fo winga mo se fa la ve po se a
7: po se fa la ve
4: ya la le ma ya wole a por a wala ngo fu popule ya pola se mela ku pu ai akile ukia re mo power pola ya wa akile pili el mo ore
7: mo
4: pula ngala ah sa mara ya upunga pola mo tu tua awore a pola pola mo tu tua paftek fo yo ya Aftai. ai lava mo fingalo fa dio ta to tnu i Ricky Apollo matafu ha to hainu o le OPV fotanga da Pepe tafa e se be fisa no im tafa
2: yo
4: e tsana E ele o puro el pola.
8: Não, poloa.
4: Poloa, ó. Só vamos sair poloa.
8: Yeah.
4: Ok, já. Aí ele é o pola, ah.
8: Yeah.
4: Olá, lá, lá, vim o polo. Upo polo.
8: Olha
4: ali. Tá se irritado. Ok, já.
8: Eu vou fazer um pouco de sangue. Ola alta la lesi maluan nga fai lesi maluan.
4: Maluan nga fai lesi maluan. Awe te tue saule la fa sara li oti tanga tai mahu ori nga maluan. Papsua.
9: Awe kuisi maluan.
4: Oi le bom mai mata fua desi swafa i o ya utori o ru wa o ru ma ole i paka a ma sua ma ma le fu
9: se me so se lo fanga
4: swafa ri i vai fe vai lo a vai lo le por mar
9: lo por mar ura i oi e mo voi oi fa ro
4: i ala la mala i sa por mar un ngol vala si fa ru por vala si ngai masinga
9: so ro ngai bo
4: masinga i por mar
9: E ora fala de buena pola.
4: Claro que fala de pola. Ma aí vou xirir isso.
8: Fala vao.
4: Olha.
8: Aí não fala vao, fala ula.
4: Fala vao, fala ula. Que no la por grifar un ula y se fala. Que
9: ya cada ya uso voy yo.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
8: oi,
4: oi, oi, oi, oi,
8: oi, oi,
4: oi, oi, oi,
8: E va tutto il tempo.
4: ma yera ko fa ka ki me lo sili le fa fa ma ja to e de ko sa ya fa fa ma ja to do ko ye to fa di uliu o ile tu ye filoi ya de wa sa fu sili su ye filoi o ai le fu su ma wa li luis
8: fa ka ki e ze ka le pe a pe ni pa
4: Oh.
10: Yeah, or shitty.
4: Sao no me lo pidi.
10: O lau su kei ke ko lua. O kau fau ma masinga. Yeah, o uso, kau fau. O lau uso singa.
4: Yeah.
10: Ai ma kuo kei kei. A la for me la kupu, la for me la kafe a ele uko kau fau.
4: Ma kafe ole alu fu ave jamais le ou en coupe elle fallait mon ouais le café
10: ouais
4: pas mais tu nous si le mal pv
10: ouais
4: qui a une voix avec oui ya tu m'as ta fa machine ya elle s'est fait une ta fait aller tout
10: well
4: Ya, sao no ya. Of sue.
10: Oye, cari ya, cari el mastermind, pa.
4: Ya.
10: Ya. Cari el mastermind. Ahora, un cari la fusilina por hace bien, se un faro de pescado y de polo.
8: Polo pui, ale polo pui pui.
10: E sa
4: por pui pui le la la bu e fa fa mota tro fu sini mba ya a fion ya mapsua o la la fa la roi avel pola sini mba ya la fono o le ar tararis o le uma fa ya le u o le ar o ile fu su ma wali luis sini mba o pv o ai ma tu o sina ma tau fau ai sa fo ina ta fia ile utu

0: Awa majatunu olo ya yu shiri OPV o ai matu o sinam taufau. O la fo ima fu anga o ta fea o ta wofi, olo ya yu shiri ya mapsua. O la ala upfa alo alo ave ili pola. Ei voi le upure ta o tar pola, ah. Tar pola.
1: Eta kuru pora fai mura sa fai mai kupu yo. Ha? Eta kuru
0: pora fai mura sa papuru mo. Fau pung.
1: Omo so mo yo ko e ga sa idi se yang au pau pau. Ah, pero la e fai na ru na ko inga.
0: Por su e au. Tango au. Dai ka utang wa ko su ya.
1: Utang wa wa su ba isa. Yo. Yo la sa wa ko ma ro el cupo ka wa ha kai. Ko ka pa wa yo ko. Ya. Ye pa pa wa ngi ku. Ko la ka ku po ro ya yo. Pa sa fa ba wa pa pa ya. Pa pe ma ro ko ya so. Ya ki yo la. Ya para mai la vei. Ya, me coi na ya, o mo ga mi sam so so i ya la umar la ma.
0: E tu tu sa la le fa unga, e tu sa fa unga lu punga tar po la mare pu de le vel mu kia.
1: Yo si me veo le a se se yo. E ka si vera me, ai unga.
0: Oi.
1: Yo wa pu unga le ya la ma, la e va continuar me la fa yo. Al kangal pori fa fusi ika kul poro ra.
0: Pafta. Ya. Mata vile mai.
1: Yore fa makaro. Au pakai tau war wa fingo.
0: Wa.
1: Ya ale ale la paino le la kule au pakai konga war wa fingo ya. Ni. Ya. Na ru ba sia sia ko ino.
0: Ni pafta. Patea.
2: Ya.
0: Sana mai.
2: Ya, oksinau, kesangili, le ai ka ku wa ola ma su nga au nga nga ka u ba ku po ai fa ye sa ka le o fi ai
0: e
2: ai pa u le man ka o ye le ko ra ye i wa i mo nga o nga ka nga o ki a dingo ya nga nga o mo ye le i nga i I fa ko ia le mongu le ngai le mau ko fai ungo e ka uka aku le polo. Ia, ai kula i mei ko fai ungo. Ko i kula i mei fale kua o rai sau fai aku le le pala pala le ia le kupu. Nga nga le kua le fale kua fai. Ia le kupu le e koe le le e ka oko le pala pala a kusa lai ngo fai lato. Ya kula me fai o ma ma ba kul ku ku pong o le le alwa ko lang su nga au
0: e
2: ha ya
0: after
2: le wa pe o le kala nga ya e le ka nga le po la le so nga
0: le so fa nga si ya
2: so nga ka e so
0: e e
2: o nga e lo lo ya i wa
0: after
2: dan o o lu pa ma o e e makai ka makai ngai ma ko ngui ba ya la wo ngai ba ya la
0: o e pa fta i ta ma
2: e le fuera nga nga pa e ko pa ma ko o o le ke ngale o ka ma la u lu e ka ma la si ngi ko fa e ngu fe ya
0: Ah, fu fu musa ko mai ka ya fa e ngu o.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Ya.
0: Faftaida. Ya fa alsi. Ora lo pa lo aro le ore ole pola ah le sa uno mai fili mai ma psua ah sam
2: alo me sua
0: sa no mai
2: pe vain ko pe kor me sidi pa mo boli
0: ya sa ole uta tu ye po kala me on five sit
2: ki mo boli ya ya ki mo boli
0: ta no mai sam
2: ki mo boli ya ole sidi Ya kalau ni pasti on lek pa, saya ni. Kalau pun pulang kan lek pa lu faku. Macam dia kau gua aku punya sila ni lah fain el lek pa.
0: Nah, ngaji ke FC ni.
2: Aku pun orang kau al lek pa. Macam dia kau gua first time in New Zealand. Orang kau ye el lek pa macam dia kau orang alam dia kau gua.
0: Tai tai tia mai la fa la la tia mai fa fa mo ru si di masem o le a se me fo la va le fa yo mo le la fo le fo fo la mai le le van fa fa yo le ma fa ta no di sta to vara
3: alo fo
0: sa no mai ma tu ma lo re fa ma si me ni ta ya
3: o le
0: ai
3: o le
0: fa skai
3: amo le mo le fa mala mala

0: Eri ronga ngā kai aso a o ngā wo ia ngā ma awe wa isa lo whaka yasu yo. Maka maka ia e lula ngā ra wori ia i ro langa polo. Ari ma pusua. Ere ole tapa au le wha fa aroa lo i bono meru pola.
1: Ia ngā kumua.
0: Ngā a.
1: Ia wea wea kuia. Ala foi que me ngoi ia mai go ga kuri kuma i ba o sol ka pa u ga fa singa ye Eu no ba e ma ku ye no
0: e fio i vo ye ile Ya ka mari a ro e mo fo mai fa
1: Eu mo ye ka pa u fa singa
0: O le pola na ngai fa ka wi ya
1: Yo le pola wa wa ma ye ba be ni ta ka pa u la nga bo Yo le pola ngai fa ka wi ni sa wa ya ko
0: E fiso ka i rāne ka pa au ranga i ri ka pa au rāna ka u.
1: E o i o u o maha pa ala i ngā pēna o.
0: E
1: o i o i o. E mea pēna koe fōi mai e rinu i ka pēna ngā o i a pa u ua i a. Ma ka pa au ngā i. Ma kua e o i ngā ngā si ngā i. So so ma i ngā i ka pa au e.
0: Ka pa au fa.
1: Ka pa au si ngā i.
0: Ngā lai pēna ka rau mō i ka pa au fa si ngā. A o le vāna ngā i. Le vāna i li upeta o ta pa au. A. Or pola, ah.
1: Ah,
0: kuri ka tunga iu ni. Oh, ai, Aro, aftai. Cheki ara le. Oh, baby.
1: Yo.
0: Oi, fa peo ai aru, fa chau i puki.
1: Oh, era pa ono o kwa.
0: Ele o kawa kamare, ele kamare ke inki ngang.
1: Ya afisiri o sa o ye maka fu o ya
0: e sa o
1: ye ke mo fa ya ko ka ima
0: ya e se ber ku se ko e yo ko ka ku
1: ka ima fa va
0: ye sa mo ye sa mo mo lar ka ima fa
1: ya be ya mo fa ya e fa lo wa o yo ya fu ba ye o yo o ni ko e
0: Ya, bukan macam ni. Ya, kamu itu lagi itu fokus
1: yang
0: mahasiswa ni malam. Tahu taman
1: itu ita, ya mah. Foy
0: bagus. Nah, orang nak kafe ni uku orang buat ave foy sami uku kafe yang uku buat fari. Kafe
1: aku ave foy.
0: Tahu macam?
1: Ya, mesti dia luar.
0: Ya, mesti dia luar. Eh,
1: Oi le ku lo fai ngoi Donald Trump ya New America.
0: Oi le tu lo fai ngoi Donald Trump ya New America. Ola fai le si mo mo sen.
1: Si mo mo.
0: Oi le nei pa le pa ra le me ka u kia
1: le. Ra sa u i le pa fai o me fo la vin i si la
0: se tai. Le fai mo mo a ya. Fa mo le tu ya tali me ne si le ma ne ne si le fa. Sirio, vai terminar. New America, vai ir em olha, tu olha vai em New America.
1: Eu ia em Iceland. Mas uma vai em olha, então nós vamos lá com um aí a New America.
0: Oi, Iceland, lê aí.
1: Lê aí,
0: sim. Sim,
1: sim. Eu vou ficar com o cuore, com o cuore isso, eu vou ficar já tá na casa. Ya fue un carácter, sí, sí.
0: Sí.
2: O le ven, Sam.
1: Ah, fue un le ven, sí, sí.
0: Moría tu ahí. Luz. ¡Oh, baby!
1: Ya, no, un marido aquí.
0: Ya, o le sacan y maía. Mapsua. Ah, ese. Ese fue
1: el. Hola.
0: Iya, foi wau, ese ma jawa tama.
1: Oh ya, raga. Oh iya, raga. Iya, usu ya kawa kama giulai kaya foi wau ese, foi wau ese. Ya, raga, fai raga, foi kengen ha koruo kau fau ma masika. Alba foi aga raga lai nga kaferu. Foi ga nga bai ya, ego. Oba barbaro alba yo, ego.
0: Kau fau. Oi, kau fau.
1: Kau fau. Ala seu lugar, ala seu lugar acaba bola no cupo
0: Ibao. Ih, kam ki vai dele ko me king
1: ya kam ki vai dele to me sa fa ya no lo yer se agua ku pui bao a me da el que yo ka fa u da ka ba sa u ba a fa ben kala ka mo ku pui bao fa lo ki ga kere ar wa ku se ka ri lu pe ma u
0: O alal me ka u lu pe ma u ri a o bivi
1: Oi.
0: La la me ko lupo ma un.
1: E mo ku fala se un kamara ka kari lupe. Ala e ka ma un lupe ko go fa. E ko go
0: le. Lupe ma un la ku so lupe ora ma un o. Ma un fo ye pingi. O.
1: E ma fo ago
0: na. Fa fta.
1: O se ba ge fo ye ao ka.
0: I sa o.
1: E ka ri lupe. Al ma fo an se ban ka fe ai le ga o no le ku. Pa ma lo te yo ka fa. Pau le le au la uku ala au le uku uso. E ga au le uku le uku singa.
0: La la le uku singa.
1: E ma fu le ga au go le ga. Le ga fu pa ga au le uku le ga au le uku ka ko go fu nga. Le ga ku ko le fu nga.
0: Oh.
1: Ya ga kalmari. Kalmari.
0: Tak, tak, maru.
1: Ya, oleh siapa poko?
0: Ya, ya, fasal siapa poko? Fasal siapa poko?
1: Iko kau buat aku gusa bo. Iye lekang lalal. Ingu, iye lekang lingor kerapka. Muka kele kau gugu, muka kele pun kau gugu. Oleh lingor, ada pun mahu angol lingor.
0: Angol
1: lingor kerapka.
0: Ai ngoi ngu ngoi fo ngu pe
1: e de ngo se ngu wa ke fa ko ka ke ri ko ngu ngu ale ngoi ngor ole ngoi ngor ta
0: ngoi ngor ta ngata ai u ta te de lo
1: a por alma fo ana ba por alma fo ana ba fo
0: ngo ma tai po se ngo a fo ire de ta
1: ba ngo ba ngo ma sa gia
0: ere se ngo ta ya ere se ngo ta ya ya sa ro mo sem
2: por kalio ole ngo chon Por ingo Yohani.
0: Yohani?
2: Ema fua o yange papa kiso. Ia o chion, ia o ingo kakele kile lalangi ako.
0: Orof siri o pivi e la vea ilalangi ato pega o saamo. Ile ingo, ile ingo alia.
2: Nga saamo.
0: Oli, ele ele ole yane la.
2: Leai, no chion.
0: Tewa ore ingo ole Yohani fa ingo sikako yange. Yange. Ini jadi inga awal awal lah tu aku yangi yangi awal yangi di sana orang
3: aku tadi
0: efe ololo lah yangi way ah efe ah ini lagi ngomong awal awal pengen oh yelu ah yelu aku kusah lagi dah tengah tengok ya yelu aku kusah tengok ya yelu oleh lah pe ah yangi lah jadi dia tengah tengok ya yangi ah awal awal yangi yangi
2: OBP.
0: Sa doon may mata.
3: Cecilia. Sam. Oleale, Cecilia, Sam. Le kawai Donald Trump.
0: Ofsiri mo mua Sam, ofsiri po orale. Mem kau kia le. Ifaya mo mua ingi usira le. Ola faya forfora lepa. Ofsiri lo na rua. Ofsiri lo na rua.
3: Ofsiri lo na
0: rua. Ofsiri lo na rua.
2: Oye,
0: no uru fai ngua Trump. Oye, no uru fai ngua New America. New America.
2: Ole, kuhu.
3: Ole, peya o... O, ay, fai o... Ole, ngua nga, ngai tau ma fai ya Trump e fai ngua ya Western Mexico o... Ya.
2: Ya, ma ngai ma ngai kuhu siya sa okat
0: México, México.
2: Hoy sí que está orcan, a un manga y el cargo manga y está orcan y tenía. Y. Ay,
3: qué hay.
2: El bongo se dice.
0: Solo me hay. La fono.
2: Hoy de. Nicky Towers. Al Pink Floyd.
0: ¿Alea?
2: Lead guitarist and the Pink Floyd.
0: Yeah, Fafa ngoja zuru ufshiri ma fono o aile taki taro piki ale o ipeshe na cha watu.
4: Pink Floyd.
0: Pink Floyd.
3: Heavy metal,
0: Malakon.
3: Heavy metal,
0: metal. Heavy metal, pe light metal.
4: Mm. Oh, metal.
0: Yeah. Contenta.
3: Yeah, contenta.
2: Mas o pau ingoa I e isa moa. Leu un moa da fou, leu un moa guai. Eta ten ala al can.
3: Miu, miu. Fa mol mole ala arse si le ofin. Naik fai a sa moa.
0: O tangata, o le ingo tangata uta atele a isa moa le ingo. Aile se ingo mutai a opivi.
2: Le ai. O sio o vipi. Si si.
3: Siaki. O siaki.
2: Si si.
4: Ele ele me de engi con mi dia.
2: Era uma coisa, como tinha o Mario Vicky.

0: Ya, fai fushe maro longa. Tren ya rua. Lo pe ftau ya ma kismas. Ka koi ka fa rong fola yo koi on mai.
1: Kela nga kap ke li tori na fa la fa fa fo nga nga mo i fo i wo. Ko
2: pa
1: ngo i se la ke mi. Fa fa bai la fa ko
3: Mata.
2: Ya malaka.
3: What did one angel say to the other angel?
2: Do your job.
3: Hello.
2: Okay.
1: Tell me.
4: Or tell an angel who ever is the angel. That's what you think. Hallelujah. That's the man.
1: Ah, le o monta o mail tadi o sinim live on. Or hello, hello, hello, hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Malo.
2: Le ako ima live on o le ka o paite awi isiaman.
3: Ako so le mantu. What do you call a pasta in Germany? German
4: chicken. Kadi lachem. Kadi lachem. Hola, Kadi, what
1: Tau nama.
4: Oleh aing na samboi. Aku pun pesere mang sambo. Upa pere kala lain. Kalau pai ho tu ni ke fang. Oleh aing ga fakuti. Sapuk na sai. Oleh aing ga lega ka mala ka pinjo ga lo. Tu bilang ni ma baman. Oleh aing ga, aing ga. Kau tahu mai salo gua ingat kita bermat tinggal itu saya mau cabut saya beli jopet saya pilih kita perlu deh kalau saya tuh siapa kau dong saya
1: mah iya kiri sing alor
4: dia orang yang kongguan lah banyak saya sih orang yang kau mesti kurangi memang
1: kurangi mai
4: man
3: kata alur mencabut
4: Omanua sa Carlo, kung seria ang lang.
1: Omanurong ingo ako man sa mo.
4: Di ako nasa.
1: Oman sa mo ang fa ingo ay nga wa wa in iya Filipino man sa mo ay fangaw lo.
4: Iya ngalaw fa ingo lo siya siya fang.
1: Lelang rasa man Samoa ia Freddy orang ausos o Henry orang auso Angelia orang auso Arsanga ia ngah kau fa
4: kuilangi
1: Felix kuilangi Angelia kuilangi Arsanga kuilangi o Henry kuilangi ya man Samoa kuilangi dah yang kau ya kuilang Ya,
4: Oiva. Alo ki kang we low be la loya. Ye mango.
1: Oh.
4: Sama lo parang ki. Ora ta ulla au we. Deu tango no bela roya, o sacuro ovi ai we con sa mo long. So me calar para. Oh, I understand now. You bring things high down down low. Amai de mau lua, amai galo sa mau galo. O ma pelo, te kawi le mare mare go sa mo lo.
0: Or high low. Ai.
4: Esa o. If
0: it is our artificial I'm like for no I angel angel to other not angel. Hey low.
4: Malo, yo mo la de low. Mo. O moro kali ro fazigi.
0: La varo fazigi.
4: Let's
0: get high. Fatalo fatu. Fatalo
5: fatu. Pasto.
0: Malo. Rapcha.
5: Yeah.
0: Oh yeah. Malo. Le mau atu sao emaili iya sao tadi mita Facebook. Sao nama?
4: Orkaran marwang lagi si marwang.
0: Hmm.
4: Are you from Palakiu?
0: Sorry. I'm more. Tell me about that.
5: Yeah, I'm about to pistilia ali punyalava ali. I pistilia ali lawa lofa nga.
0: Yeah.
5: Lawa lofa nga mai ka melody ma mal nali punyalava.
0: Punya lava. Punya lava. Siriju.
5: Oh,
0: alofana.
5: Yeah.
0: Oh, boleh. Tolong, macam punya lava. Are you here? Yes,
4: it's
0: you.
4: It's on YouTube. Yeah. And you
0: song. Ale mo kal maso
4: ama.
0: Dar pisir maso ama. Ale punya lava. Lava ringun pisir kemei ya. Rapcha lava ringun pisir kemei.
5: Oh, alofana. Oh, alofana.
0: Ya, lebih singa pasto. Ya, si jauh fayat. Maso ama. Maso ama punya lava. Mana phone?
4: Ya.
0: Tau yo mi yonga ngaru sa morfe mlinga su papa. Pese ai?
2: Le ai.
0: Pese a punya lava? De ayur pese a punya lava?
2: Ese ale mas.
0: Ese a maso ama punya lava, ese a maso ama ria.
2: Pelanga la la esta con la ifono. Ay pe umay le ay se vexe no te sen al punya lava o el bumbo.
0: Le maso ama?
4: La oye.
0: Le maso ama ya maso ama fo ere pele poco fafien hm
2: la
0: request na sabia hola usted
2: ve
5: ole
2: abio
0: la umar kaku.
4: Bukan bunbun.
0: La umar faham bunbun kesian bunbun. Taro macam. Taro macam.
4: Orang bang ayam sih bunbun. Esok kau paling dia oleh ku oleh macam tu ni. Baru buat sokir. Nasi awal ni. Osi irang kong ni fami diunga. Oiral pare biya nga ikong ori aku bokul pasik.
0: Fami diunga.
4: Lux 10. Boy nga pay right 4 million.
0: Il kau sanga.
4: Dan ora kong ni nga kau pare. Ini sokin.
0: Il kau sanga pore fa kau sanga.
4: Iya rat power kala mbayo. They rise to $4 million.
0: Oh,
4: the world financial crisis. If they rise to $4 million,
6: Hari pakau ka. Australia.
0: Mas wa mau
6: la. Na.
5: Alale o alofan.
0: Ese jua.

0: Tau nama.
1: Tato wolunga.
0: Sei kako mufu, sei kako mufu lalu ngiki, uka kupa umelalu. Tau nama.
1: Ea, ele leite.
0: Tau nama, tau nama.
1: Ia, mai se a frem nefa kong mat. O ame tong, pa mai paulo. E fai ya ine ma lo le lu, po le tu.
0: Mai ya, mai ya paulo.
1: O me tong.
0: Mm.
1: E fai ya ine ma lo le tu.
0: Mana yo sedi. Rapture.
2: Ia.
0: Tau nama.
2: Ia. E fa stai mo de pese o alofa nga.
0: Mm. Afta.
2: Ia.
0: Mm.
2: Ia, ia o malako di pese ni ali, nari pese. Ia mi spes pun va ali, oli, ia malako pese, liki disi pese oli, Ia tanga kuri e lengi whanu mole e re.
0: Ia?
2: E lengi maile pungiara waa.
0: E lengi?
2: Ia whape e lengi.
0: Oi?
2: E lengi. Ia whape ngā re.
3: Ia wa.
0: E usu e pungiara waa pese ngon?
1: Ia wa.
2: Ia o langa pese. Ia wa release maile last year.
0: A pungiara waa? Ia
3: ia ia ia vese na.
0: Oh. Tau,
3: pēna whai e tama o puni.
0: Ah, ok, ila.
2: Ia, oi bese murewa, a ni woko e usu ia i e puni.
3: Kāri aku le me kasi malai hongo.
0: Sana mai.
3: A mi o kongu.
1: I e lele.
0: A mi o tonu. Ol maro ole atuelo me aipo me inu. A ole...
3: Au.
0: Ami o tonu vieleri.
4: O shibu muri.
0: Ea, sa ora o shibu muri. Moi,
4: moi. Se i se se ka faya se ka kukala el bele ole ole ie ie koga.
2: Yo.
4: Ole ie koga. Ala ie le upulea toga. O fe kongwa sha won bele toga. Ie toka, ofea. Lan mafuanga.
2: Tako kari.
0: Sao nama i Sam?
4: O konga la ka unha, ora ku o konga. Ole ie i ole, e ku po konga.
1: Mamai.
0: Mamai. Mamai. Mama mai tori.
4: Ki ole fa lok.
0: Iya, la sa ukala. Esa open si.
4: Si si. Ole ya sa bo a kau ko.
0: Ara me ngi ori kong.
4: Ar psi ko gu ale fa ko ki ma bla bu ya.
0: Ei.
4: Awa la ngore yele kau ye koka.
0: Ei.
4: E le ole igua la ala a faila le sa bo ala la me ka wo ko. O le ka ma fa wo. O la ko mu me ka o ko. A sa ka wo sa bo.
0: Ala la me se il taria. A sa em no vai mai.
4: E le sa ku. E le sa ku ka e le sa ku e be nya ngale

0: le upule konga.
1: Oi, oh.
0: Ia se lo le upu konga e kua inga le ie, kua e mele ie ie.
1: Ora kusi ala nga, asa e mele kusi upi vire ese ese. Ele o iai se pese irunga le, ora upenis fai langi o, alpungara wa e taur e lengi.
2: Ia.
1: Ele o iai irunga pungiala, ele o iai irunga pungiala, ele irunga le, ora YouTube. Ma rua conference, de sa rua pusa e leng, ya, de si me ye.
0: Ole leng ye, ole pusa ye, aku ma lo le Amerika.
3: Ay, ala ala ka pese sabe.
2: Ya, ya patro de la ila o kile fungi ni pese ye.
1: Oh, kal, al pese, al pungi ala ba?
2: Ole ya.
0: Ole ava yong al pese.
1: Ole ava yong al pese, al tio rome yong al pese. Jerome Great. Alena su service in Pungarava, I remember what. Could you find over you?
0: Ele ay de ka el Pungarava.
1: Ah ya.
0: Ale ba mo Jerome.
3: Esa ole kama. Ala nga kilo, ala kama ye ye le YouTube, alo langa ye falo mo na be. Maybe online high le info, I don't know.
1: For copyright.
3: Lang al pese nga nga solo ay punia.
1: Ah, okay la. Puse pese.
3: It's under his name.
1: Ah, okay la.
2: Yeah.
3: Ase bang nga la la upese nga nga uafu ke amoso kai ni le avio ke viso.
1: Avio ke viso.
3: Cham or.
1: Avio ke viso. Avio ke viso.
3: Oli oli le nga nga pa iya le si me vai a malasongo.
1: Filemu.
0: Ya. Kako zio, kako lima. Aleluya. Maloma da.
3: Ya, eu ma yere di.
0: Ya, eu
3: ma
1: yere di. Ya, eu ma yere di. Ya,
0: Ya kali mai mulai fokus lah usir. Orang kalau dia bosan kau
1: kau kau kau kau Singapura, le cari mai ya iya, ifo ya. Semari isi yo rose alam party.
0: Ya fakai kuasa omang ayat kan.
1: Oh ya biar.
0: Kalau dia Singapura. Ala kau cok aku lah di susun.
1: Kesan omai.
0: Oleh apa mai lo spesifik di sini ni?
1: Pamairo Pacifici.
0: Sore. O campo in maine e si quiso. Hola, ole loga.
3: Sabia.
0: Pamairo Pacifici.
4: Somos mais PC.

0: O le tali e whiri a saia mene o manta o maia, le tali maia tamai taisi o Rose Barkley o le influenza. Ia e peia me o manga ara wal whakas. Ia
1: orkande, orkada le dinistra ki tawa ngē i rakia.
0: Ii.
1: O le ei. Mo kwa tele ka kakitino mo le ei.
0: Ii. O fa mar mar ngo fa mo tui fa pe ore mo me o tui fo i e fa nga era u era u fere le ah au va nga i fa nga nga me o tras ale so so mo te wa fa ave i mar fa ma inga le
1: e mpi mo mo ni fa mo mo
0: sa no me
1: ka wa i o lo o fa i lo nga le Le tekling la tekling New York le Queen Tower. O le ala wata o le mpini la e ko hia la waka hanko nga maa di diwili i da tekna le Twin Tower e ko hia i hea nga maa di diwili
0: Fafa mocha sudo u sili mea saim sili muli muri longa vili maa ea saim to fia e na maa di diw i da Twin Tower
1: to lua fe ite Alo.

0: nga mea.
1: Pia whaela ngu mele nga umai.
0: Tolu wafi.
1: Tolu wafi. Ia, maa nga iola kwa. Jei. Jei, jei.
0: Ia whaela nga mea.
1: Ia, zai ulo whaela nga mea.
0: How do lions greet other animals?
1: They growl.
0: Pleased to eat you.
1: Oi. Pleased to eat you. Oi, yang ala, maaf bilang. Eh, ya istama, di ilis afai bilang fisi di basuh ni, nanti ada uang ngalu ya, cak, upo lalan fisi. Eh, tuwe, mau hatu, umur tak pokalang. Ale o tiu tau mau hopo le ale fisi. Sano, obi vi, ya vi di mei tau mei, tari ula usiri fa manumur. Sano mei, lefon.
0: Ole ale. Oile malo. Ili on fa alo longia. Ale vi pe shop. Tan no fai. Na mat.
1: Oile malo fa alo longia ale repair shop e ma. Talu na mat. Repair shop.
0: Sneaking
1: across all that matamata e poka. Oye, isso
0: poka na pen,
1: poka na TV. Oye. Mm, tudo. TV.
0: Ole to isso o TV, ao so yo o era o TV.
1: Oi. Oh.
0: As quando ele uma.
1: Oh, cola meu leva.
0: Let. Lá está o.
1: Oi, lá está o. Wili ibu kan maka alis pokal apa peng. Apa boleh curu si dia telefono o ai di malo apa malo faro longi.
0: Malo sini faro longi.
1: Malo sini faro longi ale repair shop program after TV. Ia lewa tu muri atu ia tu mai mana iPhone o ia OPV. Aure tonga laile laile ia tonga ia o te falo ina tari ia. Asam ore ia tonga ore ia mai tonga.
0: Kako se sao pa kasi ia lo la walu o
1: Sam, o le tali mai a... Sam, o le tali mai a Rose Padley o le fa... Fa se lau duas fu fa afi.
0: Se
1: se. Se se, a.
0: E lua afi ma se lau.
1: E...
0: Ma lau tawa. Lua afi a e se lau.
1: E... Lua afi un se lau mo le un.
0: Se se.
1: Se se.
0: Ya malay jadi sini pak apa pak kul nga.
1: Ya malay.
0: Kali ngor sama nga bel vale le buah buah cekle cuin tau.
1: Le ngor. Kali
0: ngor pailat kapan.
1: Ngor pailat cek vale le nga buah buah cek ngale cuin tau. Kali ngor pailat cek. Sini malay. Ya
0: makar. Kali ngor sa buah.
1: I.
0: Ya makar
1: a. Ah macaru nga ngor le a. Obivi.
2: Yo.
1: Sao nomai.
2: Ale la fakula ukala le le bele ko fisi de ko.
1: Sa no mai.
2: Mo ko fala ko fisi ya kule ya ku ku bea.
1: Ah. Mm.
2: Ro fi e lola po fe ko u ya ku bea.
1: Mm.
2: Awa le kala le ko vai.
1: Mm.
2: Ku sa o. O ka ba lo ai go ya ho ya. Ya kai se.
1: Mm.
2: O kai fela. O no kai roi go a kor ba lo le o. Ai wo yo ba kai fe. Ya.
1: Mm.
2: Ai go for la i de go le.
1: Mm.
2: Ah. E lu che wo go a lo lo fe. Fe ya lo ano.
1: Mm.
2: E go for la i go le o ku ba. I know come on, don't go for no more coin or take it away. I'm a cacula. They go take it. Oh, I should order your order. You are a fair loano. Yam cacula. Oh, no, take it away. I'm alpha. Oh, my offala. Paperca, we are a la gal y coca.
1: Follow futa.
2: Ela lá lá que eu vou pegar o puta a mexida lá no que mexida a faila é com pui e com como está a boa para baixo também olha o ir com o sabor com o ele a mexida lá lá me ligou lá no conga tem mais força chegou se lá ao porque vai ou chegou se vem agora lá ele como cá cá o ele ligou o ligou conga agora lá ele lá lá com o sabor ala ka wo hola ko
1: an ta wo to hala na la na mai mata ta mai sa mo mai tong ma mai mai tong
2: ya foi la di kala nga
1: yo kala nga kas wala nga o fe lo lo nga nga ye yo singa ma o fa ye singa ma foi lo ya li se fa so lo foi ya ka wo lo si nga la de nga ngo fo ma ma ro fa o ko
2: Kalau
1: aku tak suka main orang. Oh, main orang yo, aku ngaji mila ngafasi. Aku aku orang aku ngaji. Aku mau aku mau kau rasa imo lah ringa orang yang ngiam mereka aku yang aku avi.
2: Lengkap
1: aku makan pakai. Yang ada aku orang iya. Nah, fail orang iyo. Kau, barang yang boring orang kau ngal ngiling orang iya ngal mau fufu kau. Ah,
2: iya.
1: I kucaran foi gambar ya nana sawar ni ngori iyo ringo kau barang ada mau main melaku mai mai konga nana mela si puli ngori
2: aku ni belok ke pipi sih dia ipo fair kong wale walang oleh kau kala kau kubeh kala lagai ada laga kisah ada laga ke kongu samo ala la mela mai hui iko
1: langa foi nga aviar saya ngori ngai ngori samori ah falau futa ala la avi o ya la mai ro ka uro ia ko nga wara sa orang mai mai ko nga ah la me la la se fora ring o la fai ngori ia ko wara ngo nga mai mai ko nga awara ka avi ia la ngo ngo nga ah wara ngo mo fu avi la ia la ku o puro le ola yo vai I kakala aku le ia, ma kua ia, ia kui konga rare ku mai fōringa o sāu wā o fua au kua, ia maura fai ngora iwa fōnga ori i. Ia
0: lakula masi au
1: whaarele. Ia saura masi au whaarele, maa e whaarele ngore fai wakupukala. Ia sera fio poko kui whaarele.
2: Ha, maki wat.
0: Rufa rongorongo kuia o duofa pero.
3: Ah,
1: de ele se ele
3: com
1: a tanta hora que com lá. Ei,
3: Cali
1: acho que ele se tinha mala com o famoso. Sabe o mesmo tu? Fei aku luar sahur luar kaku. Oh, dia aku pun bah.
3: Ya, okey.
1: Ya, sahur mai mat fu.
3: Oleh aku. Bak melaku, melaku elok ke sini le. Le, oh, pok le falo lomia.
1: Ile.
3: Oi.
1: Oi.
3: Oleh kiwi le, aku ambil aku pangsus.
1: Iya. Tunggu. Aku ya.
3: Nee,
1: yo le fue
3: my
1: poder malo
3: falo
1: lo
3: TV.
1: Oi, oye repair shop. Le repair, ah, por qué me le.
3: Oi.
1: Poder malo falo lo guía repair shop, es por ahí un pis por cara de TV. Papá, voy
3: a fue my poder malo falo lo guía TV, y ya soy a le camine close down de TV, ya TV
1: con. Tú sabes. Ole sauno mai ia mai foru Facebook ala mel TV e ka ole repair shop. Ale lef si mai po ile ingor fa ro lungi ale. Maro ale maro fa lungi.
0: Mata. Ole fam kala ku ole au.
3: Ya. E lu to ai koe fo mai la ka di fa pe ole wina na le si ale malo fa lungi ole. le kiwi foi na lele close ai con calabelli. Ve ai na le angalo fa lo.
1: Oh. Oh, kiwi.
2: Oh, assume. Ai te lo si le piele po calamme ta o le wi pesho.
3: Gala.
1: I'm up sure.
2: Oi.
1: Yeah, ele tala na moi mafu wota le rofi li mafu. Mm.
2: Yeah, so mo lafo e e po ka me na fa ya skole dia.
1: Ai.
2: Ai. Ye ro po un po ka me dia ali ia. Oi.
1: Oi. O sai me a rapta, o sai me a se ita sa no mai a sua.
2: O que eu pe esse po ka me na pa ir na po ka u ele va vir ai esse po ka me. Pero se pose pues me ku ma wa al poco la media a mai pun
4: o tan hasta hoy así es mismo fai en la to uy pia la to a me a pale me mo voy
2: ya me ya fue me fue le la ku cara ango la ku ahí no
1: Otali my on Facebook or Rose Partley or Charles Edward Elwood Hika.
2: Yes, we'll see.
4: Why?
1: Charles Elwood Hika. Hika, Hika, Yeka, Yeka.
4: On the two.
1: Charles Elwood. Or Charles Elwood, Elwood.
4: That's
1: the ball and one now stupid. Pawang ring, what is that? Oh, Charles Elwood, Yega. Yega. Yega.
4: I'll pay you, Charles, and I'll win yourself. Our prince.
1: O sai mai sempre sai no mai rapta. Rapta sai no mai.
5: Yes,
1: eu
5: vou
1: falar mais dia ali. Yes. Da?
5: Yes,
1: yes. Fia
5: Isso
1: lá Maria, Maria, Maria, Maria,
5: Maria.
1: So what's your question?
5: Eu não sei.
1: E tu só fiz ele já o pé mo ele ah ele fez efeito na ime ngai aí me ele me foi engarra foi ah agora o fiz ele a pé mo ime nga de aí ngolo um fe
2: ia
1: então o ele não foi ele carunga que foi ngai e aí tu sai ele fez ele me pé mo ele pôs me foi ele não foi aqui ngomai foi mo e
5: okay.
1: What do you think? Oi, is that daddy?
5: I think it's not what
1: it can. So, you think it's up?
5: Yeah.
1: I think so too.
2: Yeah, well, maybe if I blow Mako, yeah.
1: But this is me, why? More coupe, ah.
2: I have a
1: more price, what I think that will be effect. Or maybe I can fight, I'm a fine fight. I think I'm more coupe, ah. Kusa ki ngara na ingo ingo ai ngu fe ai ngu ar kupere ke e kele ya kung ai ah ngai ur kaur ngu fe ingo ngu fe. E wala ngai isi be fuyo fa pa uma iru ngai ni mem ah ini pa mau be fa pa uma iya. Ya kusa be fe ngai kaur ngai ngari ngari ngari pok ngai ngur pokar mulu fe efekta sama mai.
5: Ia malis pasti dia ale Jordan
1: Street. Jordan Street.
5: Because I see it for the pop, but now I'm like, I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop, but now I'm going to go to the pop,
1: o le le atale o le street o le Shorten Street e pu e le au pe nga o le po e pu e hai
0: ia la la kukani
1: sao no sao no mesa
0: e pu e le au sao va ai le pu e ngore aka
1: ai ai ai o le Shorten Street
0: sao fai ngatua ngat TV
1: e
0: sao ia ira ngai Shorten Street i au kilang
1: e pu e voi le au a
0: e pu e le au
1: ele ai le pu e pu
0: a
1: a ngova ngova ifo ye e pu e vol po fa pera o ngal po e pu e wa la nga nga ka vale me penga a no wi nga ngi me fuye e
0: ngo le quality o le aka
1: okay la
0: pa ta mo ave ye mani o le i le aka ko o fan
1: e
5: fa po e de po a
1: O wo wa ai pu el po la nga ye ke mi ma ku ma ku fa ko fe ai o ma ku fa ba ku fa la ma ku sangwis a ku la po lo ka bi ko nga ra nga ra fa ni pu nga ka o Shorten Street a lo ke lo ai fa fo ya nga fa fo ri nga le ao ai ele le isu lu vo i o le
0: e o ke lo ai pu fo le po pe a fa pe o le fa to le a ko le po
1: o ke lo
0: a fa pe o ke le o fa to le a ko le ao e pu le ao
1: Oh. Mm. Fantastic. Ola so fi ngalo rapta. Ma evi sili be ona te sili fiel tadi. Pe ona ke fi be pe ka ka masa sano uma
5: e. Yeah, I think you're right because I know it for if we eat it all because it's usually outside it looks like a wapongi sa.
1: Mm. Yeah, ngau masa ni mako kufa kofia ingai. I ngai vai fale nga e ia homeless sa ma sangi mako ngai le mako kula ngai fai ia ia e pu nga haka a e wai poloka mai ia manga langa me e oi mo me a ala sa vari fui ngai va fale ngai
2: wa a wa kai me o el poka le episode wa le la o homeless ia pu o po
1: e e se pato poka la me ingi o homeless kuja o lokma fa uia po le ape al po la po ape al ke lo efeng efeng ofia ko po el po on ale o le pisia ya ma ko si sin e fa ya ko ko ngol fali po la po po or feng o o lights mo me ape nga no sounds en fa u ma fa nga me o ko
2: ngale ka u fa mo le
1: i
2: e wa pe nga nga ka o ki ko ngol me fa le pe nga fa ma nga ro me i Nga sa ro mo ngai.
1: Mm.
2: E me aro ko ro si ma be le ia la po ki fo po ya a pare ko u.
1: Mm.
2: Ka ro le ia nga ya ala ai ka ro le ia ma nga ro ki ki o ku yo e ku ku. O pi ya la va ya ku pi o la ye mo le.
1: Mo po ni mo lo nga fi di le pa la ai.
2: Ya yo.
1: Mm.
2: Ya ala no. Pa sa o mai ro le ka.
1: Mm.
2: Ya mo fo si ngo ko ngo e fo ngo ru. Ahora le aso con eso ahí, yo va como mai dalo va.
1: Mm.
2: O le con ala pila pa va pa ir bangure.
1: Ya.
2: O al con ala, le con fire con ahí. Ah.
1: Por ir en con mai.
2: Yo ir en con mai lugar la cual, ma que la le con u maran agua, o la. O fa la pibe.
1: Por favor, ingan ala ingan ka or fa ingan fa ring wis. Ya. Y lo long fa ring wis.
2: Yo, ah.
1: O
2: mai ko nga nga mai ya nga la piu wa ka welo ya pa ya mo ye ma sa ye la ngai ka u pa ma
1: tu sa or ye le wo to wat ye mi o ye ya or ye or to nga na to mai o i
2: ya ku ma ro ya ka ko ya ko nga ya li wo wa ro Ya
1: lo ko pa le ko ma le da la. A wo fa ma ni ya la wo pe ya ne to fa ya tonga is is na of siri ya o la to tala o ki ha mo a ya sa mo.
2: Ya sa mo ni le ya la to le ko ni.
1: Ni.
2: O le sibo ya le le ko ma le ya la ma na se pensa pe ke fa po le le ngo le ko ma le kamalia.
1: Mm.
2: Ma na se na na ki ya A mi se me dio va pa a tu mu va uli me pena ia. E. Ora cara ora na. O me un ma e ma ko e ka un bala mo un pe. O me un ma e me chamo. E. E mu i ara i a e pe furinga o me un ma ma chamo na ia ku. E. Venga o con a o sharpo. Ya o la sharpo a con a sole e le pio le un viejo pinceto.
1: E. Wa. E se vuri fa pi ingo i ko inga lau ari ya. O bivi.
2: Oui, yo.
1: Ya, ah.
2: La le.
1: E ke ya o bivi kaka ko ngare.
2: Kala kasti ba ka ko ulbe.
1: Oi, ya, me si ni ka.
2: Ai,
1: voy,
2: mabushu, maro mabushu. E kala Kalanga kasia.
1: Mm.
2: Ore la nga yo ko nga maka mai o palo puka. E ngali ngai. I mau ora no.
1: Ya ngal mau ala ngai fa ku kuira ko a mau ai fa ma ku i ya ma ku o i ya i maka ngile mo i ngal langa ko ri.
2: Ai ya ru ku i la ka mai.
1: I maka ngile mo i ke sha wango. O
2: da ra mo le. Fa fa ko o ka i al ngongo.
1: Na pi mar ele ele ya ai ma ku mai vai ai
2: ya o be ma mai mo mai ya na mo o mo ru ru mo ru ru a bon ko ho ta
1: ya mar kasi ya fe bon ko re lo ku mar pi mar ele ko kasi ya ai ma
2: bon ko mo ko ga le le mo wa mo le so ko re ri ko ma pu su o ya
1: A wage fayal me ku pul me vesi sorry
2: Hey bon bon le ka o kara wa wa lu ka kara wa le bele bon bon ko gare ka si o pim bele le le Hola yo be a boile e ka ku ku me lo le ko me ke ke bon bon ko ka le sala la ka al pa lo bon ko le le na le ka la o kara e lu fa o ga a de fa wa lo ka ko pe o ye a le lo ka ku me lo ke ke bari Ya la u kai shua hori, u fai shua hori le le. Oh ya bo, kau ini mau, kau kuli mai lola mala u kuror keng. Asa ka papa puaga shua le u kau kuli mai jai. So sam soloi. Nei ur mau sam sao. Asa ka papa puaga shua le u sam soloi. Sam soloi ku sam sao ago, ya ago ago ai.
1: Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ali, ali, o bivi, se eso oye que fallo me cupo en vesi.
2: Veo ca, ca con coya, o calaga con calaga. Awalaga con el calaga.
1: Aro, aro.
2: Ca con el calaga, va, ten baga y en ca con cala.
6: Como ca favor el tío, pura eso.
2: Para ca con cinco con bol.
1: Y esa lo machem.
0: Ole mi siri ko fika kang ma liule twin tower attack ni ya berika.
1: I.
0: Ole
6: apa? Apa afe?
0: Kedua afe ibu selang.
1: Dua afe ibu selang.
0: I.
1: Ole kuku ole ole kuku ole tu iya sawe dua afe ibu selang mana ungu?
0: Si.
1: Selar kuku. Selar kuku ole saora.
2: Ole la la la tu siri ko.
0: Ole dua afe ibu selang le kawo.
1: Mm.
0: Was out the new.
1: Ah.
0: Apa kala pai Amerika. Enua sei mesti la gumba liude. Tin tau. Ai ol pai nak teng ai abayal vale le bobua.
1: Eh.
0: Engo ya akta.
1: Ol kala le i lua fei was la fiku fiku victims. In total, longo winga e foringa mai o victims ia la vea i kanga feoki manga kanga langa feola mangua.
0: Ei, ai duai, dua sei você lá o malinho. Já garou o cuspido. Ele vou ver aí de novo.
1: Okay, la. Sa ora.
0: Ole, ole pai la ke ngo ya akta.
1: Mm.
6: Ei, ya pera o ma ngi sido.
0: Akta.
1: Akta.
0: Ana o ko de
1: o or kam me ki o ke ma tafua.
0: Ya po akta akta so.
6: Ala so ngai ngai ngai pa la ko ko ma ko ma ka.
1: Oh iya, mau fola iya. Emang mau fola iya, iya pivi kakak iya oya lah urkala.
6: Ya sama, kamari yang iya lu iya. Mau fola.
1: Iya, lau por pola ni kau aku.
0: Ayo amur.
6: Ah, mau iya suap lah kau pau mau mui pola.
1: Salam mai sen.
0: Ya mesti bulbul, orang kalah dengan kusi. Robert Louis C. Samuel, Robert Stevenson. Kau cakap ni, orang buku orang. Orang kemingai, orang yang ini buku orang ni dalam langit kemingai. Kau cakap ni, Ophelia, orang yang ini kau cakap ni dalam langit kemingai.
1: Fair, orang itu cakap ni dalam ini.
0: Kau dah salah apa? Cici.
1: Fair o yai le tusa aile.
0: Po yai le, e yai le tusa aile na rangi kene, e mo I fa mau. Si di po fair o yai.
6: Ya wa, o sa mua, ku kere ku si yo, o sa mua.
0: Ike.
4: Kala si keke.
1: Ya kusi gaire kusi sa mo kusi ma ya lungol va no kulo sa mo fa ko fa umar le yai a ver ora ya principio
0: abse bu muri
1: sa ro moyo bibi
0: si bu muri hola seven james bond sean connery oi nga ave nga fa Oi ngau ye le ula she she ko shun shun konring go umarok ma loga kai bi le ocean. Aku kan.
1: Tau no mai.
0: Mua. Aku ke mua.
1: Ai.
0: Ya ga.
1: De ai. De ai. O kiol gamesh. Ke li farong ga kan. Kiol gamesh.
0: O kiol gamesh.
1: Tori. Yo fui a ko ni mar ko ni lo ka mi lo. Oh,
0: ta ve aqui ta ve.
1: Ole. Ta no mai mi telefono.
4: Oi le noa. Le plan
1: father.
4: Coin jumper.
1: Grandfather, ai.
6: Mai via.
4: Ia hoskai. Gwain Johnson, The Rock.
1: Oh.
4: Pida mai bia. Kumalo makoani.
1: Ese sei.
6: Lai lo.
1: Kusa, olesi grandfather nga o Dwayne. Ai vo ilo grandfather I kamal o Rocky Johnson. Ele ega le kasi isi grandfather sa kangaka zoli. Yo kamaron kamara o kamara o Rocky Johnson.
0: Aku si bulu bulu yang cinta aku.
4: Walau bang over aku.
0: Ombi, baik
1: dengan orang lain. Cusa ada San Francisco, cusa ada nunggu Lua, Florida, cusa ada nunggu Koro Fiki. Mama tua, mama nuda, mama nuda.
0: Mga ikulu kalinga isang.
1: Mama Nuda.
0: Opera kan sa o kalinga.
1: Mama Nuda. Mama Nuda Group. Fiji.
0: Ya malo.
6: Ya, si Murmuri.
0: Ini kami ya. Oh, ya ini kan sa ada isik.
1: Hmm.
0: Oh, ngalo. Oh, kira. Kau ikuli si isik.
1: Ya, umbang umangai unga ibai oi Hollywood. Wai mei Hollywood, ia le vai, whanga vai a whiki re, ka uka ua hoi lalo lang.
0: Oi, le lau mou em si bun bun.
1: E
0: le ime, le voi nga, fogo ala o sa un lalang sa we america
1: mm
0: o te wo ngam aro
1: mm
0: ole ala ni ngore wonga ole wonga e fai ngore kupo or kupo ia
1: Ino
0: Dale voy a foule esa Ahora ingore voy Ole cupe ole cupe por tu paia
2: Ya la cuxi murmuri
1: Sao no mai o bibi
2: Ole aquel fai
1: Mm
2: A veces le aguo le aquel fai
1: Mm
2: Un con el un cogor bol la volgón o a chidi lu gol po le un eso ga wa murmuri
1: ora me le sigo sa un mai
2: ora que le fai
1: mm
2: a ver ese lo ga wo la yai
1: mm
2: la langi la yo le la volgón o a chidi po le un e eso ga wa murmuri
1: Ya va como ya solo sí maya OPV, más sí maya Sam. Es sí sí italiano. Hijo de la. Ya.
4: Campaer con sí de Sam la go. Ne canesa.
0: Paró. Y Orcali o le voy de fuego, sabe voy a América. Es malo. O fine going on ne canesa. Malo la va cali mla fong pa pekere da
1: oh ia o uma fo if sidia sam tali mel ve sidi mon molia o bivin tato barolo ilea San Francisco le tali mai ai a partly no wingor fkali de o sidi no kali ya fiki ya ya fa maru ya tal sa ofiti tu sama ka no ngare o na fili a na fa sidi o bivi da fa sidi mon molia o bivi Rap cara fara fusi.
5: Ya.
1: So fusi di poso pese por mau ngasa mamai.
5: Oli fusi.
1: Ya sama.
5: Ini oli fusi laku ini wayema lo de punya paloka le ikau.
1: Oi, so var fusi fa var angal ra fusi ya. Iya, wa fusi fa var angal ikau sanga. Oi, malo itatu palota anusila.
0: Da
1: kurkadi. Sao no mesem. Lepa, lepa. Oh. Sao male fongo rasa ofsi, rasa kadi.
4: Alo le nesno.
1: Nesno. Ola kadi ole New Zealand first.
6: Maga, maro li lu ye. Maso maga
1: ye. Ni. Kusala. Ha? Ola kadi
5: ai.
1: You think you maro lipa okay.
5: Yeah,
1: okay. Ora ora ko ko ngale ye ko maro for national nga ile ma fa ye lipa nga lu e mal man New Zealand first. But are you okay ka ko ngo fo i ole or New Zealand first fo i e fa making make up or ka sa nga gi.
5: Yeah,
1: yeah. Ya lo ke fi ngo ngale lipa e maro. Sik sik ya.
5: Zikia. Huh? Le malo, so le national part, we really want the Labour Party to win.
1: Eh.
5: Or malo, so le national.
1: Malo, so le national. Yo malo, so le Labour. Mungkua, ya Helen Clark, pe dua epe koruang for ing. Ya o... O... Oye, fa asik ingin ngam umak.
0: Pati,
1: Jacinta, ceng. Jacinta, ceng, so for iye, pe dua epe yang for ing, ah. E kuso John Kile ngari vao o mai kinga ye ko du e ngara le ora ya ke le rope ko e so so o ya ya laksam pe tora nga buka I para I believe langa de e fi nga luele le le pa mare male New Zealand first ya mare act pe la melanga ro ko du e se iba nga o malo ko kasia nga le para ko ya le mga obvia se se si Mana fomos ano mai
4: Ole al visit
1: Oi fa pe wi ai wi lor visit le visit
0: Ya sa fa lo gore
1: Mm
0: Tal kwa nga ngot TV
1: Mm
0: Pe mai ele queen Ora ko sa po de lekko fai mai re paki e maori e support o leipa fai mai re paki fowre le opportunity e support o leipa fowringa mai la wa lava go foi e malo o leipa
1: kusa e le lope pe kuse se sui ale ale opportunity lope a kube ka se kas Ya, le mo foi le kasinga o fa la vai, o foi la le Maori party. Que lo un e a que le vinga con su yo casi Peru, a que le a por golpe. So me la ngare o foi a coi u e a foi ngal green mare, o que ngal green mare le pa e mo ki ngue ko kering la cosui. A o ispa kinga que lo ngako que le kasi lu pe ko. Ah. Ole act lo mo ko I fero lo al act fero ya fu ya wi sel pires ko baro si fu ya lo I anga fa pela e marli le pa nga lu fa kasi ma manu sir first ki lo nga la fa ngo fi la ngo fa ku le pa maro ya ka ilo e si si ya away ola ko va ai ku e musu e le banga o ye le pa la ke ka o ver maro ra le fa le ku ma ko pel na il national ci ci ko le me ko pe bon ya ko ko fi il me vole kon allah vie poco so bien ale ko fi poco vie poco sa ni sa wala ni wala
0: yo le ko pol pol le pai wala fai le ko fi dai ai ai
1: kusara nga wofa wafa maros wafa maungi ya malal lipale ma nga yor fai unga a laksim ni fai ko a kipi anga rwe nga e fao ngari ai a replace ai a kaka ye sa sa kumu wale inga rwe ko
4: I fo I maka ho sa moa ko ya se me fai a ka ho ingi
1: ko la me fai or su ore su ore ore wongi we su ore wongi we ore ingi we ingi fueli laki Feo lo lo ele ke mi ngi wale ko kele ungi wei e ngi A wale au ala ke le lako ele ala uko kubu ngi ngi usina A ka ule ngi wei e ngi wei O iso Ka ko I fasia Ka mai
0: la pwe tengo fore kenge ngi wei So mai awu lava Ese se kenge ngi wei
1: So
0: Ole ma fu ang Tengu we wa mua mali Masi e pala ni ura kohan Yor kala la nga
1: Kusua bela nga le Bela nga le ngofi aku su ele wongi we Ia lo ngofi ngi fi pala ngi ale wala ngi we Ay laku oi maku wa ifako wa koa le Ia fi nga lo fako anga yo Ia le ele Kwa fi a poko al belo O partly roast, partly letari me fisili ya saya mlewo uban mo tari o ni wine or hipu ya lela o tari o ni kari sa ang.
0: Ii o ni o ni ka ni sere mo ya pole pasan lau mo ni.
1: Ii
0: o ba no ay amiri. Eka mo sa mo. Eka mo sa le ede kusa mo ni la mai amiri. Ale mo ya pole nga mo fa ingo ini ya ni ka ni.
1: After. Ah, ya wis di usle. Ya, Raptor are nga I me Raptor ya ya le lepa ya. Fai per campaign Raptor ya maro le lepa. Ah, bera le ke ma fa wo ye. Ah, fa pe ma le lepa nga lu me ni sin first ke lo nga. Wa yo vu pa ingo fo ingi. Ah, fa pe ma le lepa e negotiate male male new zealand first ke ronga mangue I lope ma ya au ye wi serpidas ma ro ro la ala na I loa ala e ma ole manga e take over ranga la wo ma ma ku ping fa nga ve ke mi ko vi kim
0: Ya,
1: so no. Apa
0: kan gua iya bukan pidas mbak? Markai ka onlay po quick hit. Pai mai ya quick hit. O wi sei sige. Asa ka se ko hit ke ko par de. Somebody calling by the Yasin game. I can't even know, Kyle.
1: A filha ia faz um show ali.
6: Catia o cara por ele acabou de dar o aí o
1: isso.
6: O tipo o aí.
1: Aura le calo calo eu os camarão ali e cofre para mim a ori uma mão. A ori o que me ele com cu. E
6: aí.
1: E eu isso pires. Deva querer um cara aqui que bem com aí.
6: Claro sim.
1: Tá aí por que que ali. Ale kusa de wo su palmi a lo kri lo kersia ya o skof palmi a mese i fa yese e man palo ka gi fa palmi ka maro
0: ni no mo por ka la

0: Na kore ku sala tu e busu nei para kwango fogo foi oi e cheire ai e se fai ngama roe fai. Wa la ku lei pa be lei pa yo o e para bia be lei u se pisele ai a u lei para bia e kre yo mo me fere i ya u u ma fi u e vai se longa o yo e be se se te vai ngfau fai ya ko a pe ya leila i ko a fai lora i hermano. Wa pa pio ka ye king mika olbera ha fai a la kuyo ai musu fa palmia i ko be ba i ya la foi ai musu i ko sawo fo ngofo ya la i fi wa ko ka fa ka di kali ke be fai a la u henga ya la o wi gara o mmp e mo ya e mia na a ke langa a fi na u wa ya pira se wi ya ka palmia e fi wa la se o ba ye
1: mali
0: si be
1: Ia
0: pero vinga ngala vinga ngala leo ke mo leo ke mau fa wui ia se finga fa alo pe AVP kasi ska usanga besini wo wui
1: ola ve kala
0: ia yo kera ve kama ngamu kwa kro vango ki sangu mai kere ola ve mai sema koka
1: vai ia ngaule kalo mo apu kele
0: pero vai mai fonu
1: ole Ole pa lo ka na u mangi le o ye ngi ka ko fa nga malonge. Mm. Ka ka ya la u ki de kilo de TV le fa ka na nga la.
0: Mm.
1: A het ken.
0: Mm.
1: O wa na la u fa i nga e ma lo la. E ya. Het ken. Ka ka la so.
0: Ja.
1: Ke le u. Ai le mo fa fai.
0: Ya. Ae o kari a kai kai o leipa. E pei e kari whareanga a ia. Whareanga, ngal whareanga ngā. Oi e, oi e. Oi e, oi e, oi e, oi e, oi e, oi e, oi e, oi e, oi e, oi e,
1: e, opo i pa loka leen foi ngei. E ongo vai i pamphlet mai le nesmo. I le meni le. O vai i e i policy de le nesmo ma. Me umba yang umba fofo o ye umba pe ye le la fa kuna e kon malo nesi ye male sin me ele kala iske ke ka malo so de
0: ia ku sa po kre iske ke aro wingo ra kwala or ni sin en first day fa ye fa yuma Wai kusala por ya por tengo que mangar la ipa por gak ma ones ones you should in first day for your fight um wood
1: ya ta ko
0: aga ko fika la yo lo un manco ai colosi ya el la ipa y el you should in first so this no we my lo y le le le Ia wa umu fujas pokala mele ute ala fa lua lea toa ilu sumo fitu minute on ta le reitu lai tolu ia faftai lewa mo tau fina ngalo tai mo tau fesili wila toa mafuta mai peng failangi rose dina alama padli lime le moa rap.

I ono mato sao il malo ta pena ina ele Yesu ke wiso mo i mato fa mo ni mani ni taya anga li mai o mato li fa mo ni fo ni ya la le wala tua ile o fionga mato i ka yona ni taya ma fa fo nga mato te ma na tu na tua i ya ti o ro mato tua ya fa mo ni mai la fa na yo mato i lo ati di o ro mato tua mo yo mato wala ina o fionga ele na no matu to talai wa fa soai ia tupu matu lotu nga wa yatu yatu we vi ia la voi fam no ina lo so fa fa va wo no yesu ke wi sol matu ri wo le mala wo to amen

0: pole investment dollar for dollar. Tolis fulu e talwa u Pasifika New Zealand atoa, ole amoni avanoa fowli to mai fatino practical skills, masu esu enga alwenga le lumanai, mafausia ni awala fai nga alwenga i tutono ole fast fulu Pasifika festivals ya New Zealand atoa. Pemeri pole sile ya Melanie Cottingham, ole fuafuanga le nei, e mawai e tupulanga talwa u Pasifika, se avanoa fowu e fausia ini awala fai nga alwenga mautu. Pemes fo ma in New Zealand, ole ngalu lue fa atasi manu u Pasifika ma fa ye unita ito ili so ifu ma lolo ina lelei ya Aotearoa mo na talatu. O se fa mani inuanga mai le Public Health Communication Center, fa mai u fa atitile ina fa mai pipisi ole HIV fiti ili sifulu fa ele lima tau sanga taluai. Fa aliele tu stala ya Dr. Sharon McLennan, Ole ngalu lu fa atasi manu ole Pasifika o se fa fo au ngale ma fai onifse o so anei New Zealand inu u po o communities of fiti ili fa atu peina au au nanga ai mai se lava ili fa ilonga tangata lau tele po le social stigma. Na ta uai e Dr. McLennan ili taiminei watu ina atu e New Zealand le fa miliona ta alam le fse o so anei tautupe mo fiti. Ma le tala fai u E sile ma le tolis funu afe fale ili motu o Kauai i Hawaii wa leise e letise ina watu ana ili a faa o Lowell. E tele na uava inga saa faa le ngaina ili a faa maalosi ma ina ua mo watu saa faa solo ina avea maa faa teropika. Ma amata loa le faa maaina wa inga saa faa le ngaina ma watoi faa atasi a inga matua oi. Family Office o le tau le US National Weather Service o le awa ia pele longlo wa o le sami o lo a afiai le ngā taifale o le tele o motu o Hawaii. Tā mō, talafou fai una o le vāyaso i mamao ni lava singa i lau tāpua inga, manu ia fo le vāyaso i inga pula i Maria Makilita tuu, so i fua.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.